0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da safiya Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na farko na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka muku tanadi za ku ji cewa a Najeriya hukumar yaki da cin hanci da rashawa na ci gaba da nuna damuwa kan yadda ake samun malaman addinai da hannu dumu-dumu a aikata rashawa a kasar. Har ila yau a Najeriya mutanen karkara na kokawa dangane da halin talauci da suka samu kansa a ciki saboda rashin kuɗi a hannun jama'a dan biyan bukatu na yau da kullum. A jamhuriyar Niger kuwa za a ji yadda gwamnatin mulkin sojin kasar ta dauki sabon matakin ƙara sa ido na bincike kan yadda ake jigilar tsabar kuɗi daga wajen kasar da ma cikin ta. Muna tafa da rahoton nan na musamman na himma da matasa ta zai yada zango a Burundi inda matasa ke tallata hajjar sakafofin sada zumunta waɗannan da masu batutuwan za su zo bayan na gabatar da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
1: Kafafan CNN da MS Now da Politico sun sake samun izinin komawa fadar White House ta Amurka. Iran ta gabatar da wani kuduri na sake bude mashigin Hormuz na tsawon kwanaki 7. Kuman sojoji sun mutu a hare-haren da IS ta kai Niger. Yan jarida na kafafan yada labaran CNN da Politico da kuma MSNBC sun sake samun izinin komawa fadar White House ta Amurka. Hakan na zuwa ne bayan wani hukunci da wani alƙalin babban kotun kasar ya yanke yana mai cewa ya zama wajibi shugaba Trump ya janye haramcin da ya sanya wa kafafan yada labaran. Dama dai kafafan sun shigar da ƙara domin ƙalubalantar dakatarwar ta ranar 18 ga watan wannan Satumbar. A umarnin da alƙalin ya bayar ya ce dakatar da kafofin ba shi da wani tushe a kundin tsarin mulkin ƙasar. Alƙali Tim Kelly ya kuma yi watsi da ikirarin gwamnati na cewa akwai fargabar tsaro tattare da kafafan. Ya ƙara da cewa umarnin zai yi aiki ne na tsawon wa'adin kwanaki 14. Dakatar da waɗannan kafofin ya sanya wasu kafafe ciki har da DW su mara musu baya ta hanyar dakatar da ɗaukar rahoto na haɗin gwiwa kan tarukan Trump. Sai dai kuma ko a jiya Alhamis an dakatar da 'yan jaridan kafafan wato kafafan yaɗa labaran uku daga shiga fadar ta White House. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Arabci ya ce sun gabatar da wani kuduri ga Amurka kan sake buɗe mashigin Hormuz. A lokacin da yake ganawa da manema labarai a wajen babban taron Majalisar Dinkin Duniya, Arabci ya ce kuduran na kunshe ne da shiri na kwanaki 7. A cewar sa sun gabatar da kwarya-kwaryar kuduran ga masu shiga tsakani, wanda idan aka cimma wasu ka'idoji nasu za su sake buɗe mashigin na Hormuz har tsawon wa'adin kwanaki 7, sannan a ci gaba da tattaunawa. Ministan bai yi ƙarin bayani kan ka'idojin ba sai dai ya ce ba su wuce abin da ƙasashen biyu suka amince da su ba a watan Yunin wannan shekarar. A ranar Talata ce wakilan Iran da Amurka suka gana a lokacin taron Majalisar Dinkin Duniya, wanda ke kasancewa ganawar su ta farko a cikin kwanaki ko kuma a tsawon watanni. Kafar yaɗa labarai ta Iran ta ce Arabci ya gabatar da sharuɗan da Iran ta gabatar na sake buɗe mashigin, inda suka haɗa da kawo ƙarshen toshewar da sojojin ruwan Amurka ke yi wa gaɓar tekun Iran nan take, da sakin dukkanin ƙadarorin Iran ɗin da kuma kawo ƙarshen yaƙin ta kowane ɓangare. Batun halin da ake ciki a zirin Gaza shine ya mamaye zauren babban taron Majalisar Dinkin Duniya da ke gudana a birnin New York na ƙasar Amurka a jiya Alhamis. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas sun gabatar da jawabai a gaban zauren taron. Sai dai Netanyahu ya sake musanta zargin da wasu ƙasashen duniya da kuma ƙungiyoyi ke masa na aikata kisan ƙari dangi a zirin. Netanyahu ya kuma kare yakin da Iran ke yi tare da godewa shugaba Amurka Donald Trump saboda goyon bayansa. Ya yi hasashen cewa gwamnatin Iran za ta faɗi duk da cewa har yanzu tana kan mulki. Netanyahu ya kuma soki magajin garin New York Zohran Mamdani wanda ya kira shi a matsayin mai aikata laifukan yaki ya kuma buƙaci hukumomin Amerika su kama shi. Jawabin ya zo ne a lokacin da Isra'ila ke ƙarshen suka kan Gaza. A cewar ma'aikatan lafiya ta Gaza kimanin Palestinawa 80,000 ne aka kashe a har-haren Isra'ila. To labaran na zuwa ne daga nan sashen Hausa na DW. Ma'aikatan tsaron Rasha ta bayyana cewa dakarunta sun kai har-haren jirage marasa matuƙa a daren jiya kan wuraren wato cibiyoyin tsaron Ukraine da cibiyoyin samar da kayan aiki da kuma jiragen ruwa da sojojin Ukraine ke amfani da su. Ma'aikatar ta ce har-haren sun shafi wani wurin hadawa da kuma ajiye jiragen sama marasa matuƙa a yankin Kyiv da cibiyoyin samar da kayan aiki a yankin Odessa da kuma kayan more rayuwa na tashar jiragen ruwa a Rani. Rahotanni daga Niger sun yi nuni da cewa an kashe akalla jami'an tsaro 57 a wasu harhare biyu da mayakan da ke da alaka da IS suka kai a ranar Laraba. Ma'aikatar tsaron Niger ta ce an kashe sojoji 38 a harin farko da aka kai sansanin Dabagu da ke yankin Tawa, yankin da aka kai harin mai nisan wato kusan kilomita 450 daga Yamai. Babban birnin kasar na kusa ne da iyakar kasar da Mali. Rahotanni sun kuma yi nuni da cewa har yanzu akwai wasu sojoji da ba a san inda suke ba. A wani harin da aka kai duk a rana guda a Abala Filingi, akalla sojoji 19 ne aka kashe tun bayan da sojoji suka karbi ikon kasar da tsinin bandaga a shekarar 2023. Gwamnatin mulkin soji ta Niger ke ci gaba da shan fama wajen shawo kan matsalolin kungiyoyin da ke wato ko kuma kungiyoyin da ke gwagwarmaya da makamai. To labaran kenan a halin yanzu.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin namu na yanzu, za a ji cewa Masar ta amince da shirin Sudan ta kudu na gina madatsar ruwa ta fula kan wato akan kogin Nilo. Ita kuwa Afrika ta kudu ta shiga jerin kasashen Afrika da ke fuskantar barazanar zafi na El Nino, inda masana suka yi hasashen cewa kasar za ta iya fuskantar ƙarancin ruwan sama. Amma mu fara daga Najeriya. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya ta nuna damuwa tare da jan hankali kan yadda ake samun malaman addinai na Musulunci da kuma Kiristanci da hannu dumu-dumu a aikata cin hanci da rashawa a ƙasar, abinda ke tada hankali sosai. Wakilinmu da ke Abuja, Uwais Abubakar Idris, ya duba mana wannan matsala ga kuma rahoton da ya aiko mana.
2: Shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC, Ola Olukoyede, da ya kai gabara da ma ɗaga batun, ya ce ba sani fa ba sabo ga duk wanda ya aikata ba daidai ba, ko da kuwa shugaban addini ne.
3: I have my case files full of these titles.
2: Ya ce ina da ƙararraki na zargin cin hanci da rashawa da shugabannin addinai suka aikata, wasu an yanke musu hukunci. Pastoci ne, limamai, sheikh da ma Reverend Father. Don haka wannan lamari ne da ya kamata mu yi tunane a kansa don canzawa. Idan kana jin kai pasto ne, ka aikata laifi na cin hanci da rashawa, to zan zama makinka, ni ba abokinka bane.
3: I will be your enemy, I won't be your friend.
2: Tunu kungiyoyin da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ke bayyana munin kaiwa ga wannan mataki a cikin ƙasar. Dr. Umar Yakubu shine shugaban cibiyar yaƙi da cin hanci da rashawa da kawar da rufa-rufa ta Najeriya.
4: Akwai hukumomi guda biyu wanda in suka karye to bara al'umma za ta karye gabaki daya, wato malamanmu kuma da sarakunanmu. So idan waɗannan biyun aka samu akasi cewa ba sa yi abin da ya kamata, to gaskiya al'umma ta shiga rudani. So dole ne a san yadda za a yi a cire wannan mutane biyu kan harkan siyasa da su gwamnati da sauransu, saboda idan suka shiga wannan fannin ne inne ake samun wannan matsalolin da kaga ake samu. Kaga yanzu ma ana samun wai malamai ne kaga sun fito karara suki suke ma campaign ga wayansu ƴan siyasa ko ƴan gwamnati, to gaskiya ba daidai bane. So dole ne a canza wannan abu.
2: Tuni shugaban hukumar EFCC ya kai ga bayyana buƙatar a sake duba batu na tubewa duk wani shugaban addini da aka samu da laifi na cin hanci da rashawa. Amma ga masharhanci a kan yanayin Bani Adama, Dr. Abdulrahman Abu Hamisu, ya bayyana abin da ya kamata a fahimta kafin ɗaukan wannan mataki.
5: In za a yake su, su bar cin hanci da rashawa a yake su. Amma wannan abin da ake ba su lamba ce wanda ana nunawa cewa sun cancanta kuma su yi karatu sun cancanta a basu. So abinda zamu yaka shine aikace-aikacen nasu wanda ya saba abinda addini ya karantar ko kuma a tsarin wato kasa na Nigeria ta kunsa.
2: Tunda farko dai mai alfarma sarkin musulmin Nigeria Sa'ad Abubakar da shugaban kungiyar Kristocin kasar Archbishop Daniel Oko sun buƙaci shugabannin addinan su daina koye waɗanda ke cin hanci da rashawa da sunan addini. Domin doka za ta yi halinta na nuna ba sani ba sabo. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Nigeria.
1: To har yanzu dai muna a tarayyar ta Najeriya, sai dai yanzu a jihar Jigawa inda jama'ar karkara ke kukawa da halin talauci da suka samu kansu a ciki saboda rashin kuɗin da za su biya buƙatun su na yau da kullum. Lamarin ya ƙara ta'azzara halin yunwa a wasu yankuna kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da wakiliyarmu Zainab Sha'ibu Rabiringim ta yi kumana.
6: Dr. Bello Abba Ahmed masani ne kuma ƙwararre akan tattalin arziki da yake Jami'ar Tarayyar Najeriya da ke nan Dutse. Ya bayyana min dalilan da yasa mutane suka samu kansu tsakanin talauci da yunwa.
7: Abinci da ake shigowa da shi, wannan ya sa kayan abinci na gida su dubu farashin su kusan ya kare, amma kuma taki yana tsada. Kenan akwai abinci amma kuɗin da za a saya ne babu. Sannan akwai ƙudure-ƙuduren gwamnati da suka ƙara ta'azzara talauci. Ƙarin haraji ya sa kayan masarufi da ake sarrafa a kamfani sun ƙara tsada, da tafiye-tafiye da kuɗin safara duk sun ƙara tsada. Duk irin waɗannan ƙudure-ƙuduren na gwamnati sun ƙara ta'azzara talauci.
6: Aisha Saude da Indo na tattauna da su.
8: Duk gabaɗaya da yunwa da talauci duk gabaɗaya ana yin su. Tunda kin ga komai tsada ta yi yawa, mai tsada. Idan babur za ka hau da kake bayarwa 2000 yanzu a ce 3,500 ka je ka siyo ka ba da la'ada ka zo ka samu naka a ciki gabaɗaya ba a samu komai yanzu. Mu dai muna nan muna ta'addu'a kuma inda taimakon da gwamnati ma za ta yi ana za ta yi tallafi muna so to gwamnatin ta tallafa a jama'a ana cikin wahala.
6: Talauci ake kai abinci babu kuɗi. Da kuɗi za a sai abinci ne da abinci sai talaucin kuɗin ake. To babu kuɗi sai ka kwana uku hudu ba a samu abinci ba. To ina sana'an an sana'ar ma ina kuɗin yake da za a samu ba sai da kuɗin za a yi sana'a ba.
9: In ga da amfanin gona in Allah ya sa aka same shi lokaci yayi arambu ake zuba shi ba ma a bi ta kansa ba a kula shi. Amma gaskiya yanzu yanayin yanzu tun daga gonar ake zuwa a fiffillo kansa a shanya a rana dan a samu ya bushe a samu abincin da za a ci a ranar. Gaskiya an shiga wani yanayi sosai.
6: Bayan gabata sun magantu masana sun yi bita sai na tantabi manomi. Ayuba yana ɗaya daga cikin manoman da ke noma a Gandu.
10: Dubu ɗaya ma ta yi maka wahala kai.
6: Kai zuwa yanzu wake da gyaɗa ba su iso ba. To in su iso ma me za a yi da su? Domin in ka kai su kasuwa haka za ka sayar da su a ballagaje. Ga tsadar kuɗin mota ba kuma in ka je kasuwa abincin baya daraja. Wani shago za ka gan shi cike da kayan abinci. Sai dai kuma sayan abincin sun yi ƙaranci. Rashin kuɗi a hannun jama'a, yunwa ko talauci. Masana sun ce duka biyun na damun 'yan Najeriya musamman ma wanda suke cikin karkara. Ƙarshen rahoton kenan, Zainab Sha'ibu Rabiringim, DW Hausa daga Jigawa a Najeriya.
1: To yanzu sai Niger da ke makwabtaka da Najeriya inda a wani yunkurin karfafa matakan yaƙi da ta'addanci gwamnatin mulkin sojan Niger din ta ɗauki sabon matakin ƙara sa ido da bincike kan yadda ake jigilar tsabar kuɗi daga wurare a cikin ƙasar. Dangane da haka ne abokiyar aiki Raijana Munir Yahaya ta tuntuɓi mai sharhi kan al'amuran tsaro da siyasa a yankin Sahel Abdulrahman Al-Qasim don jin yadda sabon matakin kan safarar kuɗaɗe zai rage tasirin ta'addanci a Niger.
11: Duk da akwai matakai da ƙudurori da ke da kwai na yankin Afirka ta yamma ko cikin EMOA ko cikin ECOWAS yanzu kuma wani sabon ƙuduri ne wanda ƙasar ta ɗauka ganin abubuwan da suke gudana na zarga-zargar kuɗi da hannu wanda kuma ya tilasta ma duk wani wanda zai ɗauki kuɗi ko wani kuɗi da za a aikowa daga wani wuri zuwa wani wuri sai an sanar da hukumomi wanda suke kula da wannan ɓangaren cewa ga kuɗi na kaza ne za su zo daga wuri kaza zuwa kaza. Kuma wannan abin yana taimakawa sau da dama wajen kiyaye wa wajen halatta kuɗin haram ko kuma tsaftace kuɗi masu daula.
1: A baya an katse zirga-zirga da samar da hanyoyin man fetur da wasu abubuwa domin karya lagwan su 'yan ta'adda. An ga tasirin shi ne ya sa yanzu aka ɓullo da wannan matakin?
11: Kun san irin waɗannan matakai, matakai ne wanda kamar a bangare guda ko a cikin ƙasa guda ita kadai bai iya tasiri abin da ya shafi sauran ƙasashe. Tasirin shi irin waɗannan matakai ko da na maganar man fetur da sauran abubuwa na makamashi ko da su kuɗin, sai kowace ƙasa wadda ke kewaye da wannan matsalar ta shafa sai ya kasance ita ma ta daka irin wannan rawar. Ai shi yasa kike zama ko ƙasashen IAS bayan ita su daga ECOWAS, amma wajen magana na kwamiti na Afirka ta Yamma mai kula da sa ido akan halatta kuɗin haram ko zarga-zarga da kuɗi masu daura, to su ƙasashen sai ba su fita ba, suka ci gaba da kasancewa tare da sauran ƙawayensu ko 'yan uwa ƙasashe na ECOWAS saboda matsala ce wadda ta shafi kowace ƙasa.
12: Ina tasirin hukumar da aka kafa domin yaƙi da kuɗaɗen haram, wato hukumar ta JABI ta ECOWAS?
11: Tana nan aikin ga kuma ƙasashen suna aiki tare ita. Kuma banda haka nan kowace ƙasa a cikinta akwai hukuma ta cikin gida wadda ke kula da haka. Kuma an gani baya-bayan nan ma a jamhuriyar Nijar an sabanta ma'aikata na cikin wannan hukuma wanda an dauko daga bangaren shari'a, daga bangaren 'yan sanda, da bangaren ƙwararri bisa maganar zirga-zirgar kuɗi.
12: Yaya kake ganin masu ruwa da tsaki a harkokin kuɗi za su tabbatar da cewa an bi ƙa'idodi da dokar da aka tanadar?
11: Banda magana ita ƙasa ko su ƙasashe, to su ma 'yan kasuwa da kuma sauran al'ummomi masu zarga-zarga da tafarar kuɗaɗe tsakanin wannan da waccan ƙasa ko daga wannan da wannan gari sai sun amince, sai sun taka rawa, saboda su da dama akwai alaƙa tsakanin waɗannan zarga-zargar kuɗaɗe masu dauɗa da ayyuka na ta'addanci, da ayyuka na kidnapping, da kuma ayyuka na saida miyagun ƙwayoyi.
1: To Abdulrahman Alƙasim kenan mai sharhi kan al'amuran tsaro da siyasa a yankin Sahel. To a daidai lokacin da aiki wato take ci gaba da ko kuma ake ci gaba da kai ruwa rana da kasar Habasha wacce ta gina ka ta fara madatsar ruwa, kasar Masar ta amince da shirin Sudan ta kudu na gina madatsar ruwa ta fulakan kogin Nilu wanda kasar ta dogara da shi wajen samun ruwan sha da kuma noman rani. Wakilinmu na yankin Gabas ta Tsakiya Mahmud Yaya Azare na dauke da karin bayani.
13: Ministan albarkatun ruwan sha ta Masar Hani Suleiman ne ya tabbatar da wannan amincewar bayan da masana na ƙasar ta Masar suka yi nazari na tsanaki kan takardun bincike da fasalin ginin da Sudan ta kudin ta gabatar musu, wanda ya kunshi bayanai da dalilai da suka sa Masar din ta amince da wannan shirin. Ya ce gina wannan madatsar ruwan na ɗaya daga cikin ayyukan raya ƙasa 36 da ƙasar Masar ta lamunta a yi su a ƙasar Sudan ta kudu, domin sai da muka yi karatun ta nutsu su ma ƙwararrunmu suka zauna suka kyakkyawan bincike kana suka tabbatar mana da cewa aiwatar da waɗannan shirye-shirye na da matuƙar alfanu gare mu dukkanmu. Nazarin fasaha da aka yi ya nuna cewa madatsar ruwan za ta kasance ta samar da wutar lantarki ne kaɗai, ba za kuma ta toshe ko rage yawan ruwan da ke gangarowa zuwa ƙasar Masar ba. Don haka nakasin da Masar za ta fuskanta karami ne matuƙa, za kuma iya shawo kansa. Alaƙarmu da ƙasashen da ruwan kogin Nilu ke gangarowa daga cikinsu alaƙa ce ta zumunta da ƙauna da kuma aikin cuɗe-ni-in-cuɗe ka a koyaushe. Ƙasar ta Masar ta jaddada cewa ba ta adawa da ci gaban ƙasashen da ke da tushe da kogin Nilu. Matuƙar sun bi ƙa'idojin ƙasa da ƙasa na neman shawarwarinta da musayan bayanai da ita kafin su fara aikin gina madatsun nasu. Wannan matakin da ƙasar ta Masar ta ɗauka da ya yi hannun riga da wanda ta ɗauka kan ƙasar Habasha wacce ta yi gaban kanta wajen gina katafaren madatsar ruwan da ƙasar ta Masar ke ci gaba da kokawa kan cewa ya jawo mata mummunan naƙasu a irin ruwan da take samu a duk shekara a ƙasar ta. Lamarin da har ya zuwa yanzu shekaru 5 bayan da ƙasar ta Habasha ta gama gina madatsar ake ci gaba da kai ruwa rana tsakaninta da ƙasar ta Masar kansa. Ita dai ƙasar ta Masar ta dogara ne kacakam ga kogin Nilu wajen samun ruwan sha da yin noman rani, ta kuma shayin barazanar ɗaukar duk matakan da suka kama. Masharhanta dai sun yi amanar cewa amincewar da ƙasar Masar ta yi wa ƙasar Sudan ta kudu da ta gina wannan madatsar ruwar ba ta rasa nasaba da ƙoƙarin da ƙasar ta Masar ke yi na saka wa ƙasar ta Sudan ta kudu wacce ta fito ƙarara ta ƙalubalanci ƙasar Habasha a lokacin da ta yi gaban kanta wajen gina madatsar ƙarnin da ta yi ba tare da ta gama dandalewa da ƙasar ta Masar ba. Mahmud Yaya Azare DW Hausa daga birnin Al-Kahira Masar.
1: To Africa ta Kudu ta shiga jerin kasashen Africa da ke fuskantar barazanar zafi na El Nino, inda masana suka ce kasar na iya fuskantar karancin ruwan sama wanda ka iya haifar da fari. Rajana Munir Yahaya ta duba mana wannan batu kamar yadda za a ji a cikin rahoton nan, wanda shine cikakken rahotanni na musamman da muka muku tanadi kan matsalar ta El Nino a wasu kasashen Africa.
12: Afrika ta Kudu da sauran kasashen kudancin Afrika na shirin tunkarar yanayin El Nino, wanda ake sa ran zai kai matakin tsanani sosai. A kololuwarsa yanayin na iya kawo kasa da ruwan sama kamar yadda aka saba, da fari mai tsanani, raguwar girbi, mutuwar dabbobi da kuma karancin abinci.
14: El Nino refers to when the sea surface temperatures in the
15: El Nino yana nufin lokacin da yanayin saman teku yayi zafi fiye da na al'ada. Dan haka, domin samun yanayin El Nino, dole ne zafin saman ruwan teku ya zarce yadda aka saba da wani mataki na musamman. To a daidai lokacin da hakan ya faru, yanzu muna cikin yanayin El Nino.
14: And now we are in an El Nino event.
12: Masana yanayi a Afirka ta Kudu sun fi damuwa da lokacin da El Nino zai kai kololuwa. Ana sa ran hakan zai kasance a tsakanin watan Oktoban 2026 zuwa Afrilun 2027, lokacin da ya daidai da muhimmin lokacin da amfanin gonaki ke girma.
14: If we think in terms of, let's say, our crops.
15: Musamman idan muka yi la'akari da batun amfanin gona, wannan lokaci na shekara yana da matukar muhimmanci a gare su, kasancewar muhimman matakan girman amfanin gonar.
12: A shekarun baya, El Nino ya haifar da yanayi mai zafi da bushewa a Afrika ta Kudu. Ga manoma, wannan yana nufin fuskantar zaɓin da ke da wuyar gaske dangane da shuka da albarkatun ruwa da kuma kiwon dabbobi.
16: Manoma suna matukar taka tsantsan saboda mun san cewa a irin wannan lokaci yanayi kan kasance mai bushewa da kuma zafi. Don haka suna sa ido kuma sosai akan hasashen yanayi.
12: Masana sun ce manoma za su iya ɗaukar matakan rage tasirin hakan ta hanyar yin taka tsantsan wajen noma da kuma yawan dabbobin da suke kiwo.
16: Yawanci ana son shiga lokacin bazara tare da ƙarancin ruwan sama da kuma yanayi na yau da kullum mai bushewa tare da rage yawan dabbobi. Ya kamata a yi taka tsantsan yayin duba batun samar da hatsi. Bai kamata ka dogara sosai akan wurare da ba su da kyau sosai wajen noma ba, kuma bai kamata ka yi noma mai yawa a wuri guda ba.
12: Ga matasan Afrika ta Kudu, har yanzu ba su manta bala'in fari da aka taɓa yi ba.
16: Na damu matuƙa saboda mun fuskanci irin wannan farin a shekarar 2016, wanda ya tsanani sosai ya haddasa rashin ruwa a ƙasar baki ɗaya.
12: Yayin da Afrika ta Kudu ke shirin fuskantar El Nino, masana sun yi gargaɗin za a iya jin tasirinsa ne yayin da hanyoyin ruwa da shuki suka bushe sakamakon tsananin zafi.
1: To a gaida Rajana Munir Yahaya, yanzu kuma sai rahotonmu na musamman.
0: Himma dai matasa.
1: To a ƙasar Burundi, shafukan sada zumunta na zamani irin su WhatsApp, Facebook da TikTok da kuma Instagram sun zama kafar tallata kayayyaki da samun abokan cinikayya ga matasa. Sai dai suna fuskantar ƙalubale da dama kamar tsadar internet da ƙarancin hanyoyin biyan kuɗi na zamani da matsalolin isar da kaya. Yakuba Umaru mai gizawa ya duba mana wannan batu, ga kuma rahoton nasa.
17: So da yawa ba tare da buƙatar mallakar shago na zahiri ba. Kasuwanci ta hanyar yanar gizo ya buɗe wa matasa da dama a ƙasar Burundi sabbin damar samun aiki da dogaro da kai. A Bujumbura, wayar salula ta wuce matsayin abin sadarwa kawai, domin kuwa yanzu tana taimakawa matasa da yawa wajen tallata ayyukansu da sayar da kayayyaki. Nunu Selemani Nkurunziza, mai mallakar shagon Nunusra Boutique wanda ya shahara wajen sayar da kayan motsa jiki, da ya ce daga cikin matasan da ke amfana da kafafen sada zumunta ta hanyar kasuwanci.
18: Souvent moi j'utilise TikTok.
17: Tace yawanci ina amfani da TikTok, stachi na WhatsApp, Instagram da kuma Facebook. Yanzu shekara uku kenan ina amfani da shafukan sada zumunta. Har ma mutanen da ke Turai suna kira na, haka kuma waɗanda suke America. Wasu lokutan suna ganin talace-talace na, saboda haka yanzu ina samun kwastomomi da yawa.
18: Pour le moment, je gagne beaucoup de clients.
17: Ga matasa da yawa, wayar salula ta zama cikakken kayan aiki na sana'a. Sai dai mayar da harkar yanar gizo zuwa cikakkiyar sana'a mai ɗorewa, har yanzu babban kalubale ne sakamakon tsadar internet, matsalolin isar da kaya, da kuma karancin hanyoyin biyan kuɗi ta yanar gizo. Jesse Solana ne Hirumberi, wanda aka fi sani da NG Solana, na amfani da Facebook, WhatsApp da Instagram wajen tallata aikinta. Bayan ta fara da zane-zanen hotunan mutane, ta fara aikin fenti da kuma fasahar zamani. A cikin zane-zanenta tana nazarin ilimin halayyar ɗan Adam, ɗabi'un zamantakewa da alamomin ƴanci. Kuma domin samun kwastomomi, ta fi dogaro da kasancewarta a yanar gizo. Ta ce ta hanyar waɗannan shafuka ne nake wallafa ayyukana, kuma sauran mutane suke iya ganin abin da nake yi. Ni ina amfani da WhatsApp da Instagram sosai wajen bayyana aikina da kuma gina alaƙa kai tsaye da kwastomomi. Suna sake rarraba abubuwan da na wallafa, wanda ke sa mutane da yawa su ga abin da na yi. Ga masana tattalin arziki irin su Fassinin Dikumana, mafita tana cikin samar da ingantaccen goyon baya ga matasa. Ya ce matasa na son ingantaccen ilimi, haka kuma gwamnatoci su fahimci cewa matasa suna buƙatar ingantattun abubuwan more rayuwa domin gudanar da ayyukan dogaro da kai, irin su fitar lantarki, internet, makamashi da hanyoyi masu kyau. Haka kuma akwai buƙatar samun rancen banki domin tallafawa ayyukan fasaha. Sai dai duk da wannan ƙalubale da ake fuskanta, sabbin matasan da ke tasowa masu kamfanoni na ci gaba da shiga duniyar digital domin faɗaɗa kasuwancinsu da kuma samun 'yancin dogaro da kai.
1: To an gaishe ka Yakuba da kuma wannan rahoton nasa, nema ka ƙarshen jirin rahotannin da muka muku tanadi a wannan zangon. Amma kafin mu sallama da ku, ga bitar wasu kanan labarai da aka saurara. Kun ji cewa rahotanni daga Niger na nuni da cewa an kashe akalla jami'an tsaro 57 a wasu harahari biyu da mayakan da ke da alaka da IS ga kai kasar a ranar Laraba. Ita kuwa ma'aikatar tsaro ta Rasha ta bayyana cewa dakaranta sun kai harahari jiragen sama marasa matuka a kan wasu wurare na cibiyoyin tsaron Ukraine da cibiyoyin samar da kayan aiki da kuma jiragen ruwa da sojojin Ukraine din ke amfani da su. Duka-duka a madadin Abdullahi Tanko Bala, wanda shi ne editan da ya tsara shirin, kamar yadda ya zo muku. Sunana Fauziya Dauda, da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
19: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na shirye-shiryen sashin Hausa na DW wanda ke zuwa muku kai tsaye daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi akwai batun yadda tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya nuna damuwa akan ƙara kasancewar da siyasa ke yi a tsarin demokradiyyar ƙasar. Za mu je Sudan domin jin yadda ake kai komo akan gina katafaren madatsar ruwa tsakanin Sudan din da Masar. Akwai ma wani rahoto bayan waɗannan har ma da shirhunan jaridun Jamus kan nahiyar mu ta Afrika. Amma duka waɗannan za su zo muku ne bayan an sha labaran duniya tare da Muntaka Ahiwa. Sunana Khadija Ahmad Rufai.
0: DW labarun duniya.
2: Isra'ila ta yi tsayin daka wajen kare matsayinta a gaban Majalisar Ɗinkin Duniya. Yemen ta ce Houthi na barazana ga tattalin arziki a wannan duniya. Najeriya da Amurka sun amince da ƙara zuba jari a fannin ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa. Shugabannin ƙasashen duniya na ci gaba da gabatar da jawabai a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya inda Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kare matakan ƙasarsa a Gabas ta Tsakiya. Yayin da wasu wakilai na ƙasashen duniya suka fice daga ɗakin taron a lokacin jawabin Netanyahu. Mr. Netanyahu ya musanta zargin aikata kisan ƙare dangi a zirin Gaza. Yana mai cewa Isra'ila ta ɗauki matakan kare fararen hula. Ya kuma kare har-haren da ƙasarsa ta kai kan cibiyoyin nukiliyar Iran. Yana mai cewa an yi hakan ne domin kare zaren Isra'ila. Jawabin na zuwa ne a yayin da Netanyahu ke neman sake samun goyon baya na masu kaɗa ƙuri'a a gabanin zaɓe da za a yi a Isra'ila. Daga nasa ɓangaren, shugaban Falastinawa Mahmud Abbas wanda ya gabatar da jawabinsa ta bidiyo bayan Amurka ta hana shi bizar zuwa taron, ya sake kira da a samar da ƙasashe biyu a tsakanin Isra'ila da kuma Falastinawa. Ya kuma zargi Isra'ila da ƙoƙarin tilastawa Falastinawa barin yankunansu na asali. Gwamnatin Yemen da duniya ta amince da ita ta buƙaci ƙasashen duniya da su taimaka wajen daƙile mayakan Houthi masu samun goyon bayan hukumomin Iran bayan da suka kwace tashar jiragen ruwa ta Mokka wanda wasu kuma da tare da wasu tsibirai a Bahar Maliya. Kwace yankunan ya ƙara baiwa mayakan Houthi damar sanya ido a kan jiragen ruwa waɗanda ke bi ta mashigar Bab el-Madheb, ɗaya daga cikin muhimman hanyoyi na kasuwancin duniya. Yan Houthin dai sun kuma yi barazanar hana jiragen ruwa na Saudiya musamman amfani da hanyar, yayin da suke ci gaba da kai hare-hare na makamai masu linzami game da jirage marasa matuƙa a kan Isra'il wato Saudiya. A halin da ake ciki, manyan hafsoshin soji na ƙasar Saudiya da Turkiya da na ƙasar Pakistan na shirin ganawa domin tattauna matakan taimakawa Riyad. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Najeriya da Amurka sun amince da ƙara zurfafa zuba jari wato na Amurka musamman a ɓangaren haƙar ma'adinai a Najeriya. An daina taɓa hannu kan yarjejeniyar ne a gefen taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana a birnin New York na Amurka. Ministan ma'adinai na Najeriya Dele Alake ya ce ɓangaren na ma'adinai na da darajar kimanin dala biliyan 700. Duk da cewa dai Najeriya ta fi shahara ne da ɓangaren arzikin man fetur, ƙasar na da tarin ma'adinai da suka haɗa da lithium da zinariya da duwatsu masu daraja game da tama da ƙarafa. Musamman ma lithium na samun ƙaruwar buƙata a duniya a halin yanzu saboda amfani da ake yi wato ma'adinin wajen ƙera batirin makamashi mai tsafta. Tusiri ɓangaren haƙar ma'adinan Najeriya na ci gaba da fuskantar ƙalubale waɗanda suka shafi tsaro da kuma muhalli. An katse ayyukan intanet da kuma wayoyin sadarwa a yankin Tigray na Habasha, yayin da faɗa tsakanin dakarun gwamnati da na 'yan gwagwarmayar yankin Tigray ɗin ke ci gaba. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito majiyoyi na cewa an katse sadarwar ne bayan kungiyar TPLF ta yan Tigray ta umarci kamfanonin Ethio Telecom da kuma Safaricom da su dakatar da ayyukansu a yankin. Matakin da ake ganin na da nasaba da hana sojojin gwamnati amfani da hanyoyin sadarwa wajen kai hare-hare da jiragen sama marasa matuka. To sai dai wani da ke da kusanci da kungiyar ta TPLF ya ce gwamnatin tarayya a yankin wato a kasar Ethiopia ita ce ke da alhakin katse sadarwar. Mazauna yankin na Tigray dai sun shaida DW cewa ba sa iya yin kira ko aika sakonni game da amfani da internet a halin da ake ciki. To masu sauraron mu baki ɗaya labaran duniyar kenan, a yanzu zan miƙa ku ga Khadija.
1: To an gaishe da Muntaka Ahiwa da ya fassara ya kuma karanto labarin.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin namu muna tafi da rahoto kan yadda 'yan takarar gwamnan jihar Adamawa Najeriya a jam'iyyu daban-daban ke ci gaba da bayyana manufofinsu ga al'ummar jihar gabanin babban zaben shekarar 2027. Muna tafi da shirin matasa da manaji ka karu sai kuma wasiƙunku. Amma yanzu bari mu dauko tushen rahotannin daga batun siyasa a tarayyar Najeriya. Inda tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya nuna damuwa akan ƙara kazancewar da siyasa ke yi a tsarin demokradiyyar kasar, inda duk wata kazanta da aikata miyagun ɗabi'u da aka yi a harkar akan danganta shi da cewa siyasa ce. Kowane hatsari wannan ke da shi ga demokradiyyar Najeriya, musamman a daidai lokacin da ake fuskantar zaɓe. Wakilinmu da ke Abuja Uwais Abubakar Idris ya aiko mana da wannan rahoto.
3: Tsohon shugaban na Najeriya Goodluck Jonathan ya kai ga ɓara ne akan halin da siyasar ƙasar ta shiga, musamman a yanzu da ake fuskantar babban zaɓe. Domin dukkanin kwamacala da ƙazantar da aka aikata a yaƙin neman zaɓe da ma zaɓen fidda gwani da zaɓen kansa, akan danganta da cewa siyasa ce. Yana mai bayyana cewa
4: this is a disaster, also even criminal things.
3: Yace wannan mummuna al'amari ne inda mutane ke aikata miyagun laifuffuka da duk wata kazanta a tsarin siyasa da marigingimu sai kawai a ce siyasa ce. Wannan ba siyasa bace. Siyasa tana da tsari da ka'idoji da ma dokoki, don haka in baka bi dokoki ba kamata yayi a ce kotuna su nuna maka hanya. Wannan nauyi ne na sashin shari'a da hukumomin da ke yaki da cin hanci.
4: Well, that is even the pardoning of the judiciary and the pardoning of few lawyers.
3: Amma shin tsarin siyasar Najeriya ya kai ga wannan mataki ne a kasar da ya sanya daga yar yatsa a yanzu, musamman barin masu dukiya ta haramun da suka tafkasa ta. Amma da zaran sun shiga siyasa, musamman ma da jam'iyya mai mulki, sun kai tudun natsira. Dr. Inusa Tanko gogaggen dan siyasa ne dake jam'iyyar adawa ta NDC.
5: Siyasar Najeriya ta kazanta a fiye da ma inda mutane suke tunani, domin abin damuwar ma shi ne bacin kana ji kana gani an bi mutum da bita da kulle, za a shiga kuma gidajen mutane a ɗauke su a kashe su bisa kan ita siyasan ko kuma zaɓen da aka yi, kuma ba wanda zai ce uffan. Duk wannan bai hana mutane ba su karɓi kuɗaɗen wanda za su jefa musu kuɗi'a kuma su ce su ne suka ci zaɓe. In ka fito kai magana sai a ce maka kai dama ɗan adawa ne, ba ka da hurumin da za ka yi magana.
3: Halin da tsarin siyasar Najeriya ya shiga ya sanya masharhata irin su Dr. Kabir Ɗanladi Lawanti bayyana shi a matsayin babban ƙalubale da ƙasar ke fuskanta, musamman a yanzu da ake kakar yakin neman zaɓe domin sake zaɓen sabbin zubi na shugabannin da al'umma za su danƙa masa amanarsu a shekara ta 2027, ko kuma su yi halin su da ake zargin suna aikatawa na yin ƙarfa-ƙarfa. Amma wani hatsari siyasa da ma demokuraɗiyyar Najeriya ke fuskanta a yanzu bisa abubuwan da ke faruwa. Malam Faisal Kabiru ɗan siyasa ne na jam'iyyar ADC.
6: Hatsarin da muke fuskanta a wannan hali shine hatsalin rasa ita kanta wannan demokuraɗiyyar. Wannan demokuraɗiyyar da muke tutiya da ita muna dab da rasa ta, domin indai aka ce har babu zaman lafiya, har ba a iya kashe mutane, har ba a bari a fauna lafiya ba, to kuma ya ba a famu a yi sahihin zaɓe ingantacce wanda mutane ba su karɓi da shi. Babban hatsarin shine muna dab da rasa wannan demokuraɗiyyar.
3: Demokuraɗiyya dai ta zama sandar duka ga 'yan siyasar Najeriya da su ne kan gaba wajen cin moriyarta, abinda ya sanya ake ganin tururuwan waɗanda ke sha'awar shiga don su kai ga madafin iko. Bayanai na nuna cewa su ne ke amfana fiye da sauran jama'a da ake yin layi su jefa masu ƙura a ranar zaɓe, abin da ya sanya tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan bai na buƙatar tarba-tarba daga 'yan siyasar zuwa kotuna. Daga 'yan siyasa zuwa ga sashen shari'a wato kotuna da ma hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa domin ceto wannan tsari na mulkin demokuraɗiyyar. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: Har yanzu dai muna kan batun siyasar Najeriya, inda 'yan takarar gwamnan jihar Adamawa a jami'u daban-daban ke ci gaba da bayyana manufofinsu ga al'ummar jihar gabanin babban zaben shekarar 2027. Sai dai masana sun fara nuna damuwa kan yadda rashin aƙida a tsakanin 'yan siyasa ke san shafar manufofin nasu. Wakilinmu da ke jihar Adamawa, Mubarak Aliyu Sabayaro, na ɗauke da ƙarshen rahoton.
7: Kusan a iya cewa batun bai sauya zani ba. Domin kuwa alƙawurar da 'yan takarar jam'iyyun siyasa a jihar Adamawa suka fara ɗauka ya yi kama da irin abubuwan da al'umma suka saba ji. Daga cikin batutuwan da suka fi bayyana a manufofin 'yan takarar akwai batun tsaro, noma, samar da ayyukan yi, inganta ilimi da ma kiwon lafiya, da bunƙasa tattalin arziki da samar da ababen more rayuwa da ma ƙarfafa matasa da mata. To ko yaya masu bibiyar lamuran siyasa suka ga manufofin 'yan takarar gwamnan jihar? Comrade Hamza Abdulsalam, wani mai rajin son ganin an samar da shugabanci na gari ne a jihar Adamawa.
8: Alƙawari kusan iri ɗaya kowane ɗan takara ke yi. Za ka ga kowa ya zo yana magana akan bada ingantacciyar ilimi, tsaro, fannin lafiya da abin da ya shafi ɓangaren noma, ba ma matasa aiki. To sai dai abin da mu al'umma ba mu la'akari mu duba a kai shi ne. Bayan duk waɗannan alƙawarin ana cika mana su, to idan ba a cika mana su kuma 'yan takarkaru suka sake dawowa suka maimaita mana irin wannan kwatankwacin alƙawarin, akwai abubuwa da ya kamata a ce mun duba shine gaskiyan sahihancin hanyoyin da za su bi domin cimma waɗannan alƙawarruwa da suke ɗaukawa. Duk waɗannan abubuwa ne wanda akwai isasshen lokaci da 'yan siyasa ya kamata su tsaya su yi mana detailed explanations din hanyoyin da za su bi.
7: Kalaman ɓatanci daga 'yan siyasa da ma na rarraba kawuna na daga cikin babban abun damuwa da masana ke ganin shi a matsayin bakon abu a siyasar jihar Adamawa. Hakan ne ma ya sa na tambayi wasu al'umman jihar irin su Maimuna Muhammad Salisu da ma Abubakar Sadiq Aminu irin abin da suke la'akari da shi wajen marawa ɗan takara baya gabanin babban zaɓen shekarar 2027.
9: Shin kana jin ɗan al'umma, kana taimakawa mutane, za ka tafi da zamani, za ka tafi da mata, za ka tafi da matasa?
10: Abin da zai sa in zaɓi ɗan takara ne, a gaskiya ba zan duba addini ko kabila ko kuma daga ina mutum ya fito ba.
7: Wani sabon salo da kakar siyasar na bana ta zo da shi shine rashin aƙida tsakanin 'yan siyasa a jihar Adamawa. Lokuta da dama ana ganin shugabannin ƙananan hukumomin jihar a tarukan gangamin yaƙin neman zaɓen jam'iyyar APC, duk da cewa an zaɓe su a inuwar jam'iyyar PDP ne, kuma har yanzu ba su sauya sheƙa ba, wanda masana ke ganin hakan a matsayin wani baƙon abu. Dr. Sa'ad Yusuf Kama, wani malami ne a kwalejin fasaha na gwamnatin tarayya da ke Mubi, jihar Adamawa.
11: Idan muka ɗauka aƙidanci da yake a duniya gabaki ɗaya, bai wuce akan aƙida kuɗi ba ne. Amma a Najeriya abun mamaki ko abun takaici, za ka ga mutumi da yake da aƙidan wani party, misali kamar PDP, sai ka zo ka same sa yana nan dumu-dumu a cikin tafiyan kamar APC, yanayin yanda yanzu muke ciki. Kamar misali za ka ga ciyamomi suna PDP, ciyamomi Adamawa, amma za ka tarar taron APC gabaki ɗaya, za ka tarar su suke marabtan 'yan takarar APC. To kaga wannan kusan rashin sanin mashin menene demokradiyya.
7: A ƙarshe dai malamin ya shawarci masu zaɓe da su yi watsi da batun addini ko ƙabilanci wajen zaɓen shugabanni, inda ya ce ta nan ne kawai za su zaɓo waɗanda za su iya magance musu matsalolinsu. Mubarak Aliyu Sabayaro, DW Hausa daga Yola a Najeriya.
1: Cika da dai ku sha'afa, kuna shan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na DW. Kafin mu ci gaba ga wannan saƙon.
0: DW ra'ayin malamai.
12: A talatar wannan mako mai ƙarewa aka buɗe babban taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 81 a Amurka, wanda ya zo a daidai lokacin da duniya ke fama da rikice-rikice iri-iri da suka addabi jama'a. Kama daga yakin Ukraine da Rasha zuwa na gabas ta tsakiya da ya yi kamari tsakanin Amurka da Iran, har ma da na 'yan tawayen Houthi na Yemen da Saudi Arabia. Shin ko shugabannin duniya da ke halartar wannan taro za su iya sulhunta juna don samun wanzar da zaman lafiya? Wani ƙalubale ke jiran sabon sakatare janar mai zuwa kasancewar a watan Disamban bana, wa'adin Antonio Guterres ke ƙarewa. wai me yasa duniya ta mance da yakin basasan Sudan da na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da ma sauran matsalolin Afirka? Amsoshin waɗannan tambayoyi na cikin shirin da zai zo muku a ranakun Asabar da Lahadi.
1: Tuma dalla to daga Najeriya bara mu koma wato kasar Sudan inda daidai lokacin da ake ci gaba da kai ruwa rana da kasar Habasha wacce ta gina gatafaran madatsar ruwan garni kasar Masar ta amince da shirin Sudan ta kudu na gina madatsar ruwa ta fula kan kogin na Nilu wanda kasar ta dogara da shi kacho kan wajen samun ruwan sha da yin noman rani ministan albarkatun ruwa da shayarwa na kasar Masar Hani Savilam ya tabbatar da wannan amincewa bayan da masanan kasar suka yi nazari na tsanaki kan takardun bin ke da ma fasalin ginin da Sudan ta kudu ta gabatar wakilinmu Mahmud Yaya Azare na dauke da cigaban rahoto
13: ministan albarkatun ruwan sha sarta Masar Hani Suleiman ne ya tabbatar da wannan amincewar bayan da masana na kasar ta Masar suka yi nazari na tsanaki kan takardun bincike da fasalin ginin da Sudan ta kudu ta gabatar musu wanda ya kunshi bayanai da dalilai da suka sa Masar din ta amince da wannan shirin
14: السد توافي عليه من ضمن 36 مشروع
13: yace gina wannan madatsar ruwan na daya daga cikin ayyukan raya kasa 36 da kasar Masar ta lamunta a Yusu a kasar Sudan ta Kudu domin sai da muke karatun ta nutsu su ma kwararrunmu suka zauna suka kikkawan bincike kana suka tabbatar mana da cewa aiwatar da waɗannan shirye-shirye na da matukar alfano gare mu dukkanmu nazarin fasaha da aka yi ya nuna cewa madatsar ruwan za ta kasance ta samar da wutar lantarki ne kadai ba za kuma ta toshe ko rage yawan ruwan da ke gangarowa zuwa kasar Masar ba dan haka nakasin da Masar za ta fuskanta karami ne matuka za kuma iya shawo kansa alakar mu da kasashen da ruwan kogin Nilu ke gangarowa daga cikin su alaka ce ta zumunta da kauna da kuma aikin cudenin cudeka a koyaushe
14: ta'awun at-ta'awun at-ta'awun
13: kasar ta Masar ta jaddada cewa bata adawa da cigaban kasashen da ke da tushe da kogin Nilu matukar san bu ka'idojin kasa da kasa na neman shawarwarin ta da musayan bayanai da ita kafin su fara aikin gina madatsin nasu wannan matakin da kasar ta Masar ta dauka da yayin hannun riga da wanda ta dauka kan kasar Habasha wacce ta yi gaban kanta wajen gina katafaren madatsar ruwan da kasar ta Masar ke cigaba da kokawa kan cewa ya jawo mata mummunan nakasu a irin ruwan da take samu a duk shekara a kasar ta lamarin da har yanzu shekaru 5 bayan da kasar ta Habasha ta gama gina madatsar ake cigaba da kai ruwa rana tsakanin ta da kasar ta Masar kansa ita dai kasar ta Masar ta dogara ne kace kam ga kogin Nilu wajen samun ruwan sha da yin noman rani ta kuma shayin barazanar daukar duk matakan da suka kama masharhanta dai sun yi amannar cewa amincewar da kasar Masar ta yi wa kasar Sudan ta kudu da ta gina wannan madatsar ruwar ba ta rasa nasaba da kokarin da kasar ta Masar ke yi na saka wa kasar ta Sudan ta kudu wacce ta fito karara ta kalubalanci kasar Habasha a lokacin da ta yi gaban kanta wajen gina madatsar karnin da ta yi ba tare da ta gama dandalewa da kasar ta Masar ba Mahmud Yaya Azare DW Hausa daga birnin Alkahiran Masar
1: Tuma dalla yanzu kuma sai shahuran jaridun Jamus kan nahiyar mu ta Afrika
15: Zamu dauko da jaridar Frankfurter Allgemeine Zeitung wadda ta ce yan sanda a Afrika ta Kudu sun fitar da rahoton farko kan ci gaba da binciken kisan wasu mata guda tara Jaridar ta ce tun farko an gabatar da mata biyu da ake zargi masu shekaru 28 da 31 a gaban kotun birnin Johannesburg kan kashe ɗaya daga cikin mamatan sannan an sake wani namiji da aka tuhume su tare kuma ƴan sanda sun saki mutumin sakamakon rashin wata hujja da ta danganta shi da kisan mutane da dama a kasar ta Afirka ta Kudu sun harzuka da irin wannan yanayi da aka fuskanta na irin wannan kisa da aka samu na matan da rabin jikinsu a bude kuma akwai alamun sun fuskanci cin zarafi ita dai Afirka ta Kudu tana sahun gaba na kasashen duniya da ake samun laifukan kisa kuma wani bincike na hukuma na Afirka ta Kudu ya nuna cewa ɗaya daga cikin mata uku a kasar sun fuskanci cin zarafi yanzu an saka farkon watan gobe na Oktoba domin ci gaba da sauraron karar kan wannan kisa da ya tayar da hankali a kasar jaridar Neue Zürcher Zeitung ta yi sharhi mai taken an yi zaben majalisar dokokin Morocco lokacin da matasa suka nuna kosawa da siyasa tare da neman tserewa da zuwa kasashen Turai musamman ta hanyar shiga ta kasar Spaniya. Gabanin zaben majalisar dokokin matasa sun fusata da tabarbarewar tattalin arziki abinda ya haifar da zanga-zanga. Kana kasar tana fama da karancin kayan aiki a asibitoci ga rashin dama ta ci gaba ga matasan. An gudanar da zaben ranar 23 ga wannan wata na Satumba, inda aka ga karancin matasa kan harkokin zaben na majalisar dokokin Morocco. Ita kuma jaridar The Tages Zeitung ta yi sharhi kan cewa 'yan tawaye a Mali suna ƙara samun galba kan gwamnatin mulkin sojan ƙasar. Jaridar ta ce sojojin Mali sun fuskanci koma baya a hannun gamayyen 'yan ta'adda masu kaifin kishin addinin Islama na JNIM da kuma 'yan tawayen Azbinawa na FLA. An dai nuna hotunan sojoji da suka mutu a fafatawa da aka yi a wani gari da ke yankin tsakiyar ƙasar ta Mali da ke yankin yammacin Afirka. 'Yan ta'addan sun yi ikirarin kashe sojoji kimanin 150 da kama wasu kimanin 90 ciki har da mayakan Rasha guda 5. Sannan jaridar Deutsche Zeitung ta mayar da hankali kan harshakin mai arziki na Najeriya Aliko Dangote, wanda ya fi kowa arziki a nahiyar Afirka, ya zama tamkar Rockefeller, wanda ya zama mafifice tsakanin attajiran Amurka. Yanzu Aliko Dangote, kiyasin mujallar Fox, ya nuna cewa arzikinsa ya kai dalan Amurka biliyan 52, matsayi na 35 a duniya baki daya. Kuma Dangote, mai shekaru 69 da haihuwa, ya kasance na farko mafi arziki tsakanin kasashen Afirka da tazara mai yawa tsakaninsa da sauran masu arzikin.
1: To, da wannan rahoto da Suleiman Babayo muka kawo ƙarshen jerin rahotannin namu na wannan zango. Yanzu sai faken shirye-shirye bayan mun shakata da wannan.

0: Tumadala, a fagen shirye-shiryen namu za mu fara ne da shirin matasa. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW Dandalin matasa.
2: Idan muka duba yadda muke da yawan al'umma da kuma yarurruka kala-kala a Najeriya, gaskiya ba ni da ra'ayi. Saboda ko a nan Kano idan muka duba zaka ga dole akwai Bayarabe, akwai Inyamuri, akwai Igala, akwai Bahaushe, akwai Bafulatani, akwai kaza, akwai Larabawa ma.
3: Babbar magana. A wannan makon a cikin shirin dandalin matasa za mu duba wani batu da ya shafi rayuwar yau da kullum ta al'umma, wato batun tufafi. Za mu duba dokokin da suka shafi sanya tufafi. Da kuma ƴancin kowane dan adam na sanya irin suturar da yake so ba tare da katsalandan ba. To amma shin me doka ta ce game da sanya sutura ko kuwa mutun na da ƴancin yawo tambar ko tsarara-tsarara a bainar jama'a? Sunana Musa Tajani Ahmad.

0: haƙƙin samun sutura wacce ta dace ko kuma haƙƙin samun tufafi na daga cikin haƙƙoƙin bil'adama da dokoki da yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa suka amince da su. Wannan haƙƙi tare da haƙƙin samun abinci da matsuguni na daga cikin ginshiƙin samun rayuwa mai inganci da walwala kamar yadda sashe na 11 na yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan haƙƙoƙin tattalin arziki zamantakewa da al'adu ya tanada. Sai dai dokokin da suka shafi sanya sutura sun bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa. Addini da al'ada ma na taka muhimmiyar rawa wajen tsara yadda ake kallon sutura. Binta Khalid, yar jarida ce kuma mai gabatar da shirye-shirye kan harkokin mata a Najeriya, ta ce akwai buƙatar a yi la'akari da al'adu da yanayin al'umma kafin a ƙaƙaba wa mutane irin suturar da ya kamata su sanya.
1: Kamar yadda ka tambaye ni a shigar Afghanistan da kuma yadda aka samu su ido wani abu ne ko in ce ra'ayi nasu. Idan muka duba yadda muke da yawan al'umma da kuma yarurruka kala-kala a Najeriya, gaskiya ba ni da ra'ayi. To za ka ga idan aka ce za a mu sa kaya iri ɗaya ko in ce gwamnati za ta sa mana dokar sa kaya ta kafa doka, to wata taron fa ba zai yiwu ba, saboda kowa yana kallon al'adarsa da ɗabi'arsa. Saboda mu Hausawa kaga mun saba da atamfa, mace za ta ɗaura zani, za kuma in tsohuwa ce kenan za ta sa a yi mata zani da alako da muke sa da suke sawa tsofaffi, mu kuma a matasa ko in ce daidai za ka ga mun yi doguwar riga, 'yan mata za su yi riga da skirt na atamfa, ba zai yi ka ga mace ta sa wando ta fito ba.
0: To bari mu duba wasu daga cikin dokoki da hukunce-hukuncen da suka shafi sanya tufafi a wasu ƙasashe. Dokar ƙasar Colombia bata haramta bayyana tsiraici a bainar jama'a kai tsaye ba, kuma bata halasta aikata hakan a hukumance ba. A don haka matsayin doka game da tsiraici a wuraren jama'a yana da ɗaruɗani a ƙasar Colombia. A ƙasar Faransa dokoki sun tanadi cewa wajibi ne a rufa al'aura, bayyana kirji ga mace ko namiji bai saba wa doka ba. Kazalika dokokin ƙasar sun haramta sanya burka. A dokokin ƙasar Saudiya kuwa ana buƙatar tufafi masu nuna kamala da ɗa'a, tare da kaucewa sanya kayan da ke ɗauke da hotuna, alamomi, rubuce-rubuce ko kalaman da suka saba wa ɗabi'u da kyawawan halaye na al'umma. Haka lamarin yake a dokokin ƙasashen Sudan da Qatar. Alal misali a Sudan, duk wanda ya saba dokokin sanya sutura zai fuskanci hukuncin bulala aƙalla 40. A Jamus babu takamamman dokan da ta ƙayyade irin tufafin da ya kamata mutane su sanya. Bayyana tsiraici wani halastaccen al'amari ne ga Jamusawa. Haka kuma kwanciya a bakin teku ko a cikin rairayi tumbur ba tare da tufafi ba laifi ba ne. Sai dai kuma wasu kotuna sun ɗauki yin gudu ko hawa keke tsirara a wuraren jama'a a matsayin

0: To shin ya kamata gwamnatocin kasashe su rika tsoma baki wajen kayyade irin tafafin da mutane za su sanya? Me yasa wasu mutane ke bijirewa dokokin sanya sutura? Dr. Haruna Sani Tanko, masanin halayyar dan Adam da zamantakewa a tarayyar Najeriya, yayi mana karin bayani dangane da wannan batu.
1: Wato shi sanya tufafi a wajen dan Adam, mu a ilimin halayyar dan Adam muna kallon sa, ba ma kallon sa a matsayin gafatsaraici kawai, muna kallon sa ne a matsayin wani yanayi da dan Adam yake ciki, ko na farin ciki, ko akasin haka, ko wani yanayi da yake so a kalle shi da wannan abu, ko isa, ko girmamawa, ko malinta, ko kuma ya zama cikin wani bangare na wasu mutane. Saboda haka rigar da kake sawa magana take da al'ummar da kake so kai mu'amala da su. Misali, mutum yana cikin farin ciki sai ka gan shi da farin kaya, mutum yana cikin bakin ciki za ka iya ganin shi da bakin kaya, to wanda kuma yake so a girmama shi sai ka gan shi da babbar riga, neman kima yake. Saboda haka ba ma kallar tufafi ko zaɓin tufafi a matsayin a rufe jiki kawai, a muna kallon sa a matsayin halayya ta dan Adam wanda yake nuna halinsa, ko yanayin da yake ciki, ko yadda yake so mutane su kalle shi.
0: A kasashen Afirka, ciki har da Najeriya, ana yawan samun takun saka tsakanin matasa da hukumomi kan batun sutura, musamman idan suturar ta shafi addini da al'adun yankin. A wasu lokuta, matasa masu shirya fina-finai, ‘yan wasan kwaikwayo da mawaka kan fuskanci kalubale dangane da irin shigar da suke yi. A Kano, alal misali, hukumar tace fina-finai da ɗabi'i ta sha dakatar da wasu ayyukan fina-finai saboda zargin saba ka'idojin da suka shafi sutura da ɗabi'a. Sai dai hukumar ta bayyana cewa ba ta da hurumin tsara irin suturar da talakawa ke sanyawa a rayuwarsu ta yau da kullum. Ga abin da kakakin hukumar Abdullahi Sani Suleiman ke cewa.
2: Hukumar tace fina-finai ɗin ta jihar Kano ba ta da wani hurumi dangane da saka ido ko hukuntawa dangane da saka kayan al'umma na jihar Kano ba. Kamar yadda ita dokar hukumar ta ce, ta sa halima ta iya abubuwan da suka shafi aikin masu shirya fina-finai ne da kuma abin da ya shafi ɗabi, wato rubuce-rubuce. So duk wani abu wanda yake bayan wannan a dangane da ma kamar abin da ya shafi al'amura na yau da kullum na al'ummar jihar Kano, gaskiya wannan abu bai danganci ba. Saboda haka shi saka kaya a hukumar tace fina-finai ba ta da wurin da za ta zo kan titi ko ta fito hanya don ta ganka da wata shiga da bata kamata ba, ta ce za ta kama ka ta hukunta ka da wannan abin a matsayin laifi.
0: To amma ra'ayoyi sun bambanta tsakanin matasa waɗanda irin waɗancan dokoki ke shafa kai tsaye. Ga ra'ayoyin wasu daga cikin matasan.
3: Gaskiya 100% ina kira da gwamnati da ta duba na tsanaki, ta yi jan hankali akan yawan suturar da al'umma suke sawa. Duba da kalubalen da yake faruwa, musamman a bukukuwan sallah da bukukuwa na cikin unguwa, zaka ga yanda mata suke saka suturu da za su nuna tsiraci, kazantaccen tsiraci.
4: Gaskiya ni bana goyon bayan a ce gwamnati ta sanya ido akan shiga da mutane zasa, saboda a Najeriya muna da kabilu kala-kala. Idan aka ce za a sanya ido akan dressing guda daya, to dole wani za a saba da addinin shi, musamman mu musulmai. Idan aka zo aka ce yau an daina saka hijabi ko wani abu, to kamar an shiga rayuwa ta musulunci ne. Sannan ita wannan gwamnati ba ita za ta ringa baka kayan ba. Idan ta takure ka, kai kuma baka da karfin irin kayan da zaka saka wanda gwamnatin ta bada dama a saka siya zaka yi da rayuwarka.
0: Masu sauraro, kamar yadda kuka ji, batun tufafi ya wuce abinda mutum zai sanya kawai. Yana da alaka da haƙƙin bil'adama, addini, al'ada, dokoki da kuma martaba al'umma. Shin ya kamata gwamnati ta ci gaba da sanya ido kan irin tufafin da mutane ke sanyawa, ko kuwa ya kamata a bar kowa ya zaɓi irin suturar da yake so matukar bai cutar da wani ba? Ni ne Musa Tijjani Ahmad, na gode da kasancewa tare da mu a cikin shirin dandalin matasa. Sai mun sake haduwa a wani shirin.
5: Madalla, da fatan wannan shiri ya kaitar da ku. Sai kuma shirinmu na gaba, Zainab da Muhammad Abakar da tawagarta a cikin shirin jika karu. DW

0: suka karu.
1: Ilimin fasahar zamani.
2: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na ji ka karu. Wannan shine kashi na kusa da na ƙarshe a wasan ƴan zamanin computer mai sunan lissafin kula da lafiya ga sabon rayuwa. A jerin wannan wasan muna bibiyar sabuwar duniyar basirar computer da yadda muke cuɗanya da ita a rayuwar mu ta yau da kullun. Rabiu yana murmurewa daga tiyatar da aka yi masa ta cire wani tsiron nama a kwakwalwarsa. A dai bangaren kuma Zainab ita ma tana fama da tata matsalar kuma ta nemi taimako daga wata manhaja ta yanar gizo. Gaje kuma ta fara wata fafutuka don kai ayyukan kula da lafiya kusa da al'umma bayan abin bakin cikin da ya same ta na rashin kakarta. Ko yaya suke ciki yanzu? Bar mu same su don mu ji yadda abin yake a wannan kashi na tara mai taken da sauran rana a kaba.
3: Rabiu ya fita yin tattaki bayan zaman lokaci mai tsawo da ya yi a gida. Yayin da ya dawo gida kuwa ya samu Zainab a gudundune akan doguwar kujera a falo.
4: Zainab, menene ne?
5: Rabiu.
4: Zainab, lafiya kike kuwa?
5: Lafiya kalan. Rabiu ba ni minti daya.
3: Rabiu ya yi ta kallon ƴar uwarsa cikin damuwa. Ya yi ƙoƙarin taɓa ta. Amma ita kuwa ta yi masa nuni da ya dakata. Tambayoyi da yawa dai su ne suke ta yawo a kansa. Amma sai ya kame ya jira. Lokacin da Zainab ta tashi zaune, Rabiu ya riga ya tsorata.
4: Zainab, wa menene ne? Ni fa kina bani tsoro fa, me ya faru?
5: Ƙarin mahaifa?
4: Me kenan?
5: Eh to, wani abu ne dai yadda yake. Ta yaya ma zan yi ma bayani? Wani yanayi ne mai alaka da al'ada.
4: Me kike nufi? Menene alamun sa?
5: Al'ada mai zafi da gajiya da kuma kumburi.
4: Aho, kina nufin ciwon cikin al'ada kansa?
5: A'a, ai ya fi wannan.
4: To me likitan ta ce miki?
5: Ba komai.
4: Kamar ya wai ba komai. Me yake nufi sai ce miki ke ba komai?
5: Eh to, ban je wajen wani likita ba.
4: Saboda me? To ta yaya kika san cewa ƙarin mahaifa ne idan har ba likita kika gani ba?
5: To, akwai wannan manhajar basirar kwamfuta mai aikin likita. Ita ce take duba wa mutum rashin lafiyarsa a kyauta.
4: Manhaja kuma?
5: Abin da na ce kenan.
4: Ya sunanta?
5: Manhajar basirar kwamfuta mai aikin likita.
4: To ya take yin aikin nata?
5: Ba wata wahala. Rubuta alamun da kake ji za ka yi. Ita kuma za ta duba ta faɗa ma cutar sannan ta baka shawara.
4: Da gaske?
5: Mana. Kuma suna da likitoci waɗanda a shirye suke su rubuta maka maganin da za ka sha a yanar gizo.
4: Ni na san arina. Lalle na san akwai lauje cikin naɗi.
5: Rabiu, me kake nufi?
4: Yanzu kin sayi maganin?
5: Na biya a yanar gizo. Kuma an kawo min har gida da shi ma nake amfani.
4: Nawa kika biya?
5: 50,000.
4: Zainab kenan. A iya sani na da ke ke malama ce mai basira. Amma a wani lokacin kina maida kanki kamar wata marawa yau.
5: Haba, ka bar wannan maganan. Ban faɗa maka wannan batun don ka faɗa min magana ba, Rabiu.
4: Kin biya wani wanda biki san shi ba kuɗi. Shi kuma ya ɗauko magani ya kawo miki. Haba Zainab. Me yasa wai har kullum ba za ki ringa ɗaukar darasi ba ne?
5: Me kake so na yi? Ba kowa ba ne zai iya biyan kuɗin magani kamar kai ba.
4: Yanzu biki gane damfararki aka yi ba kenan ko Zainab?
5: Ta yaya? An kawo min magani kuma da su nake amfani.
4: To na ji, yanzu faɗa min. Me yasa har yanzu biki daina jin ciwon ba?
5: Kaga Rabiu, ni rabu da ni ka ji ko? Me ka sani game da mata?
4: Kin ga, ba fa maganar me na sani game da mata ba ne, magana ce ta hankali. Ina nufin ta yaya aka yi kika san maganin mai inganci ne da aka kawo miki?
5: Ka san wani abu kuwa? Ni bari na ban maka falon nan zai fi mana.
4: A ji mana Zainab, dakata mana. Ina za ki je? Ina ƙoƙarin na. Borin kunya ne kike yi, za ki sani.
3: Ga Raje da babanta suna zaune a kofar ofishin Kantuma tun da sassafe. Bayan yan awanni sai gajin ta nemi ta san dalilin da yasa ake shigar da wasu ake kuma kin shigar da wasu. Sai ta fada wa mai karbar baki wanda ita kuma abin ya bata mamaki cewar su dai za su shiga idan wanda ke ciki ya fito ko taki ko taso. Mai karbar bakin ta yi waya kuma da alama kan tomar ta amince da ganin su, amma ita gaje tuni ta fusata.
0: Ku shigo ku zauna.
6: To mun gode. Bismillah.
0: Me ya kawo ku?
6: Sunana Malam Sani, wannan kuma yata ce gaje. Mun zo ne daga kauyen gari wani.
0: Ni kuma ni ce kan tomar wannan yankin. Menene na gaggawa da har kuka kasa jira na kira ku?
6: Ranke dade. Yata ta zo da wata shawara ce da take son ki aiwatar. Ya ma sunanki?
0: Bazan fada ba. Ba lalle ne ku san sunana ba. Ina jin ki yan mata.
7: To, kwanan nan na rasa kakata sakamakon saran maciji.
0: Kinga, gaje ko?
7: Gaje.
0: Ko za ki fadi shawarar kai tsaye? Ba ni da lokacin sauraron labarin wata kaka.
7: Ina son na baki dalilin da ya jawo shawaran ni.
0: Kawai fada min abin da kike so kuma ki takaita dan Allah.
6: Yata tana da wata muhimmiyar shawara akan yadda zamu dinga taimakawa mutanen da suke zaune a karkara. Wato inda babu ababen more rayuwa. Domin su rika samun ayyukan kula da lafiya. Wurare kamar irin su gare wani. Muna so mu tattauna lamarin ne dake a matsayin ki na kantomar mu.
0: To, mecece shawarar? Gyaran hanyoyi ko? To bari na hutar da ku. Wannan ba zai yiwu a nan kusa ba. Gwamnati tana da wasu abubuwa mafiya muhimmanci da ta sa a gabanta.
7: Wai me yasa baki da kirki ne?
0: Ke? Me kika ce?
7: Ina nufin kin kike saurari abinda muka zo mu faɗa.
0: To idan da kun san adadin mutanen da suke zuwa wajen nan da irin waɗannan shirman shawarwarin naku, da kun sha mamaki.
7: Kai? Ke baki ma saurari shawaran ba fa? Ke wace irin ma'aikaciyar gwamnati ce ni kam?
0: Ke yan mata?
7: Wannan dabi'ar taki san ba ta yi ba. Bai kamata ma'aikaciyar gwamnati ta yi haka ba.
6: Gaje.
7: Baba, ka bari na gaya mata. Mu take yi wa aiki, ni take yi wa aiki.
0: Kun san kuwa zan iya sawa a kama ku saboda cin zarafin jami'ar gwamnati?
7: Lalle.
6: Ba ranke dade. Yarinya ce wacce take fama da kuruciya. Bari mu tafi. Na yi miki alƙawarin hakan ba za ta ƙara faruwa ba.
0: Kaga, dauki yar kamar da'a ku bar nan kafin na sa a kulle ku.
7: Lalle ma kuwa.
6: Ranke dade. Ai ba sai an yi haka ba. Gaje?
7: Baba.
6: Muje.
7: Baba ka bari ni ga ya mata tunda bata san aikin ta ba. Sai in ga ya mata yanda zai kamata.
6: Ya hakuri.
3: Gaje ta zauna a ɗakin ta a ƙauye har yanzu tana huci a dalilin sa'in sadda suka yi da kantomar yankin. A koda yaushe tana tsayawa akan abin da ya shafi neman haƙin ta tun tana yar yarinya. Amma ta san a wani lokacin tana wuce gona da iri. Sai ta ciji lebinta cikin yanayi na nadama. Me za ta faɗa wa Dr. Kulu wadda watakila tana ta faman ganin yadda wannan aikin zai yiwu cikin nasara. Kamar dai haɗin baki sai kawai wayarta ta yi ƙara. Dr. Kulu ce sai da ta zuba wayar idanu na tsawon lokaci tana ta waswasi na ta ɗaga wayar ko kuwa kada ta ɗaga. Daga ƙarshe dai sai da ta ɗaga wayar.
8: Hello, gaje?
9: Alo, Dr. Kulu?
8: Kin ɗauki lokaci baki ɗaga wayar ba. Yaya kiki? Yaya fafutukar taki take tafiya?
9: A gaskiya ba ta tafiya yadda ya kamata. Ni da babana mun je ofishin Kantoma. Amma abin ba daɗi. Mun yi niyyar mu faɗa mata abubuwan da muka tattauna da ke. Muna tunanin gwamnati za ta so ta tallafa mana, amma maimakon ma ta saurare mu sai kawai ta yi nuna halin ko in kula cikin gadara.
8: Gaskiya ban ji daɗin wannan labarin ba. Haka matsalar tsaro take a ƙasar nan, amma ina da kyakkyawan labarin da zan sanar da ke. Wataƙila wannan zai ba ki ƙarfin gwiwa.
9: Da gaske? Kai, Allah ya san ina buƙatar jin wannan labarin. Menene Dr. Kulu gaya min?
8: Abubuwa suna tafiya yadda ya kamata a ɓangare na. A gaskiya ma, ina jin mun yi nasara sosai.
9: Dan Allah faɗa min Dr. Kulu, wallahi na zaƙo in ji.
8: To ga su kamar haka, mun samu kuɗin da za mu sa rumfunar kula da lafiya ta waya a ƙauyenku.
9: Me? Dan Allah? Kai, Allah na gode maka. Dr. Kulu da gaske kike?
8: Eh mana gaje. Biyu daga cikin abokan aiki na waɗanda muke tare tun a jami'a sun yi farin ciki da jin wannan shawarar. Sun kuma taimaka mini wajen hada kayayyaki. Ɗaya daga cikin su dan Kalwa ne, kasar da aka fara yin abin mamaki a harkar kula da lafiya. Ya ma fara aiko min da muhimman kayan aiki waɗanda suka hada da jirage masu tuka kansu da sauran kayayyaki. Kwanan nan ma za mu karɓo su. Sai kin koma wajen Kantoma, kin shawo kanta akan muhimmancin wannan aiki. Ki nemi ta bayar da filin. Ina jin haka ya kamata a yi. Kuma na san babu wani wanda yake cikin hankalinsa da zai taimakawa.
9: Aha, Badi.
8: Menene?
9: Eh, to. Ban san ko za ta yarda ta sake gani na ba.
8: A'a, me zai hana?
9: Gaskiya ina jin nayi mata rashin kunya.
8: Me? Saboda me?
9: Sai dai hakuri likita. Takaici ne ya kama ni lokacin da take yi min hayaniya cikin izza. Ni ma sai na hasala.
8: Eh to, ya kamata ki san yadda zaki yi ki shawo kanta. Zai fi kyau shawara ta fito daga ainihin mazauna yankin, ba daga wajenmu ba. Ba wai filin kawai muke da bukata ba, har ma da sa hannun gwamnati.
2: Wannan shi ya kawo mu ƙarshen kashi na 9 na wasan namu. Shin an yaudari Zainab ne? Maganin da ta saya daga likitan yanar gizo mara inganci ne? Me gaje za ta yi na shawo kan Kantomar bayan sa'in sar da suka yi? Hanya ɗaya ce kawai za a iya gano waɗannan amsoshi. Ku biyo mu zuwa kashi na gaba kuma na ƙarshe. Idan ba ku samu damar sauraron wannan kashin ba, sai ku ziyarci adireshinmu na yanar gizo wato dw.com/ilimin fasahar zamani. Kafin wannan lokaci nake muku fatan alkhairi, ku kasance lafiya.
10: Da fatan wannan shiri ya kayatar da ku, sai kuma shirinmu na gaba, shirin da yake karanto batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya a yankunanku.
11: DW, wasiƙun masu sauraro.
12: Masu sauraro, barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro na wannan lokaci daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Yakubu Umar Megizawa, kuma ni ne zan kasance da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu domin jin wasu wasiƙun naku da kuka aiko kan al'amarin da ke ci muku tuwa a ƙwarya.

To za mu yaye labulan shirin ne da wasiƙa Abubakar Kawo Girgire wanda yace mun ji jawabin da mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima yi a zauren majalisar ɗinkin duniya a New York amma abin takaici bamu ji yaye magana akan halin tsaro da kuma halin kunci da al'umma ƙasar ke ciki ba asali ma yayi batu ne na hanyoyin da Tinubu zai ci gaba da samun makudan kudade don kuwa barace-barace da Maulana suka mamaye jawabin nasa baki daya to amma muna addu'ar Allah ya kawo mana mafita ya kuma kai mu zaben 2027 lafiya sai wasiƙa ta gaba wacce ta fito daga hannun Abdulrahman Malam Muntaka Zandir wanda yace assalamu alaikum DW Hausa fatan alkhairi gare ku muna godiya da dama da kuke bamu yace muna ƙara kira ga gwamnatin SNSP ta Abdulrahman Chani da sauran makarraban gwamnati na jaha irin su gwamna Muhammad Sani Masallaci da magajin gari Isuf Mamma da mai alfarma Sultan na da magaran Abubakar Sanda da su yi wa Allah su kawo ƙarshen matsalolin man fetur da al'ummar jihar da magaran suke fama da shi ya kamata su kawo da wani tsari na sayar da man fetur a gidajen man a yanzu a da magaran babu wani abu da ya dami al'umma sama da matsalar man fetur Allah ya sa mu dace wasiƙa ta gaba ta fito daga Salisu mai shinkafa son daga jihar Adamawa wanda ya ce assalamu DW Hausa yau zan yi kira ne ga 'yan siyasar Najeriya da ke neman 'yan Najeriya su zaɓe su a makamai daban-daban kama daga shugaban ƙasa da sanata da ɗan majalisar tarayya zuwa gwamna da 'yan majalisu na jihohi da kada su ɗaukar wa 'yan Najeriya alƙawalin da ba za su iya cikawa ba domin alƙawali shi kaya ne ko maƙanƙantarsa idan ka saba shi sai Allah ya tambaye ka Allah ya sa mu dace amin summa amin wasiƙa ta gaba ita ce ta Mamman Sani Dauda Ciwanza tare da Muntari Basiru daga jihar Zandar Nijar wanda suka ce muna kai saƙon ta'aziyyarmu ga mazajen daga da suka rasu a wajen kare ƙasar mu Nijar Allah shi kansa da rahama Allah ba mu wanda suka shi kata lafiya haka kuma muna kira ga matasanmu masu aiki da kafafun sada zumunta na zamani su guji yaɗa hoton dakarunmu da suka kwanta dama wannan na ƙara ba wa makiya damar cewa suna nasara

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masararranmu Khadija Ahmad Rufai ke farin cikin kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga nan Bon. A jerin rawatannin da muka yi muku tanadi akwai batun sabuwar takaddama da ta kunno kai akan batun siyasar Najeriya a yayin da babban zabe yake ƙara karatuwa bayan da kotun koli ta tabbatar da sashen doka wanda ya haramta halaccin duka wani dan takara da babu sunansa cikin rajistar jam'iyyar sa makonni uku kafin zabukan fidda gwanayensu wannan batun ne ma zai kasance jigon shirin a jamhuriyar Niger kuwa iyaye ne ke ci gaba da bayyana damuwa kan makomar ilimin yayansu bayan kokawa kan samu wadatuwa da kudaden da zasu dauki nauyin bukatun makaranta dab da fara zangon karatun muna ma tafi da rahoto kan yadda ta kaya bayan taron shugabannin Amerika da China akwai ma wasu rahotannin bayan wadannan amma yanzu ga mun taga ahiwa zai fara da labarin duniya
0: DW labarin duniya
2: Shugaban China ya kammala ziyarar aiki da ya kai zuwa kasar Amerika. An gabatar da 'yan takara waɗanda za su maye gurbin shugaban hukumar lafiya ta duniya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Wasu kamfanonin kera motoci na Jamus za su janye wasu miliyoyin motocin saboda matsalar da aka hango. Shugaban China Xi Jinping ya kammala ziyarar aiki a Amurka a wannan Juma'a bayan ganawa da shugaba Donald Trump na gasar. Shugabannin biyu sun saki ganawa da safiyar yau kafin tafiyar Xi Jinping inda Trump ya bayyana tattaunawar a matsayin wato mai amfani ga kasashen biyu. Ana kuma saran za su ziyarci cibiyar adana muhimman takardun tarihin Amurka. Yayin da kasar ke bikin cika shekaru 260 da ayyana samun yancin kai. To sai dai Taiwan ta soki kalaman Xi Jinping a ganawarsa da Trump inda ya bugaci Amurka da ta fito fili karara ta nuna adawa da yancin kan yankin na Taiwan. Halin da ake ciki da matsayin Amurka shine cewa ba ta goyon bayan yancin kan na Taiwan maimakon bayyana cewa tana adawa da batun. Amurka ta amince da ƙara zuba jari a bangaren ma'adinai na tarayyar Najeriya. Inda ta taba hannu kan yarjejeniyar ne a gefen taron Majalisar Dinkin Duniya da ke wakana a halin yanzu a birnin New York na kasar Amurka. Ministan ma'adinai na Najeriya Dele Alaki ya ce bangaren na ma'adinai na da darajar kimanin dala biliyan 700 duk da cewa ta fi shahara ne a arzikin man fetur. Najeriya na da tarihin wato tarin ma'adinai da waɗanda suka hada da lithium da zinari da duwatsu masu daraja sai kuma tama da karafa. Musamman ma lithium din na samun karuwar buƙata a duniya saboda amfani da ake da shi wajen kera batiri na makamashi mai tsafta. To sai dai bangaren hagar ma'adinai a Najeriya na ci gaba da fuskantar kalubale waɗanda kuwa suka shafi tsaro da kuma mahalli. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. An gabatar da 'yan takara biyar waɗanda ke neman maye gurbin shugaban hukumar lafiya ta duniya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus dan asalin ƙasar Habasha wanda zai kammala wa'adinsa bayan jagorantar hukumar tun shekarar 2017. Yan takarar da suka fito dai sun fito ne daga kasar Qatar da Saudiya da Belgium da kuma Spain sannan wani da kasar Indonesia kuma sun hada da ƙwararru wato sun hada ne da ƙwararrun likitoci da jami'an kiwon lafiya kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce za a gudanar da taron gabatar da yan takarar a watan Nuwamba kafin kwamitin zatarwa na hukumar lafiyar ta duniya wato WHO zaɓi uku daga cikinsu a watan Janairun baɗi. Sabon shugaban da zai jagoranci hukumar ta WHO wato a lokacin da take fuskantar matsaloli musamman na kuɗaɗe bayan ficewar Amurka daga cikinta da kuma dakatar da babbar gudunmawa da take baiwa hukumar. Kamfanonin kera motoci na ƙasar Jamus wato Volkswagen da Audi na shirin janye motoci kusan miliyan 2,800 daga kasuwannin duniya domin gyara wata matsala da aka wato da ka iya shafar sitiyari. Hukumar kula da zirga-zirgar motoci ta Jamus KBA ta ce matsalar ta shafi wani wato sukuru ne da ke iya karyewa abin kuma da zai iya sa direba ya rasa iko na sarrafa sitirin mota. A kasar Jamus kadai matsalar ta shafi motocin Volkswagen kusan 900 da motocin Audi kusan 60,000. Motocin da abin ya shafa sun hada da samfurin Volkswagen Tiguan da kuma Touran da Golf da kuma Caddy sai kuma samfurin Audi Q3 wadanda aka kera a wasu shekaru tsakanin 2013 zuwa 2024. Sa'ad ya gyara matsalar ne ta hanyar sauya sukurin da wani nau'i mai jurewa tsatsa. To baki daya masu sauraron mu karshen labaran duniyar kinan a zagaye na farko za mu koma gare ki Khadija.
1: An gaishe da muntaka Ahiwa da ya fassara ya kuma karanta mana labaran duniyar kamar yanda kuka saurara.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin namu muna tafe da takaitattun labarin wasanni. Akwai ma shirin darasar rayuwa da shirin lafiya jari sai kuma ra'ayoyinku. Amma yanzu bari mu dauko tushen rahotannin daga batun siyasa a Najeriya wanda shine jigon shirin. A yayin da ake ci gaba da kada gangan siyasa a tarayyar Najeriya, kotun koli ta tabbatar da sashi na 77 na dokar zaben kasar wanda ke tabbatar da rashin halaccin takara ga duk wani dan jam'iyyar da babu sunan sa a cikin rajistar jam'iyyar sa a kalla makonni 3 kafin zabukan fidda gunayen jam'iyyin. Duk da cewa tun cikin watan Mayu da ya shude ne mafi yawan jam'iyyun suka kai ga fidda gunayen su, sai kusan watan jiya ne jam'iyyin adawar kasar suka rika maye sunayen masu takara a mukamai daban-daban da nufin cika buri takarar daga Abuja ga wakilinmu Ubala Musa dauke da rahoto.
3: Wasu alƙalan kotun kolin tarayyar Najeriya guda 7 ne dai. Daga dukkanin alamu ke neman rushe fatan ɗaruruwa na masu takara cikin gidan jam'iyyun adawa a zabukan kasar da ke tafi. A cikin wani hukuncin kotun dai alƙalan sun sake mai sashe na 77 na dokar zabe ta kasar da ya tanaji shawara akalla kwanaki 21 a cikin gidan jam'iyya kafin babban zabe cikin shari'in na takara a zaben na baɗi. Mafi yawa na jam'iyyu na adawa tarayyar Najeriya dai sun ci gajiyar wani likicin fidda gunayen APC a jihohin kasar daban-daban kuma suka rika sauya masu takara bayan wa'adin fidda gunayen ya kare. Kama daga Isa Alifan Tami da ke bukatar gwamnan Gombe a garshin jam'iyyar PDP ya zo masa Salihu da ya kuma cikin gidan Yan Lema da nufin cika burin sanata a jihar Takwara. Daga dukkanin alamu na fuskantar rashin tabbas na makoma yanzu haka. Sanata Mustapha Salihu dai na zama daya cikin wanda suka ci gajiyar sauyin shekarar.
4: Bizi yu ba ce abinda appeal court ta yi wanda suka samu ladan wannan yau domin supreme court ta zo da sabon shari'a wannan kuma a rusa abinda za a yi nan gaba wannan shari'a na supreme court shine kowa zai bi amma wanda suka samu ladan wannan suka canza jam'iyya ko kuma aka canza ticketing wayansu ba za ta rusa wannan ba.
3: Duk da cewa dai jam'iyyar Zionist Labour Party ce ta shigar da ƙara zuwa kotun kolin can cikin gidan al'ada sabon hukuncin na iya ɗauka fasali daban-daban cikin gidan na siyasa. Barista Shatima Dan Azumi dai wani lauya ne da ke zaman kansa a tarayyar Najeriya.
5: Idan hukumar zaɓe ta je ne da buƙatar a sauke takarar iya waɗanda hukuncin kotun Federal High Court na farko ya shafa, hukuncin ba zai shafi waɗansu na waje ba. Amma idan ita hukumar zaɓe ta je ne da buƙatar a dawo mata da timetable ɗinta na farko da duk wanda bai shiga cikin takararsa ta bata halasta ba, to anan ne ƴan takara da yawa za su shiga damuwa, musamman irin su Malam Isa Alifan Tami wayanda suka yi amfani da hukuncin farko da Federal High Court ta bayar suka tsallaka wasu jam'iyyun suka samu takara.
3: Sarki ko kuma damala dai tun daga farkon fali ana kallon sashen na 77 na dokar zabe da kasar da idanu na bada kariya cikin gidan APC. Jam'iyyar kuma da ke da rinjaye a ɗaukacin zaunin dokokin Najeriya guda biyu kuma ke neman hanyar ƙara tururuwar ta sauyin shekarar. To sai dai kuma rawar alƙalan dai a tunanin Faruk Bibi Faruk da ke shirin cikin batun na siyasa na da illar gaske ga ƙoƙarin inganta tsarin demokuraɗiyya ta ƙasar.
6: Ita demokuraɗiyya ba a son a rinƙa mata bita da ƙulli, ana sa mata dabaibayi, ana neman taɗi ta saboda buƙatun wasu. To a wasu ƙasashen ma wato ba a hana jam'iyya ma wato ta wa kanta register ta je ta takara duk lokacin da aka samu jama'a suka yawan da za su iya shiga zabe suka ce su jam'iyya ne a demokradiya kyale su ake in ka je kama kasashe kama Italy zaka ga ba dogon tafiya ake kafin a kafa jam'iyyar da za a zabe ba
3: Najeriya dai tana kar shiga da cikin neman sa'a zaben amma kuma a cikin rudan da ke da girman gaske Ubala Musa DW Hausa daga Abuja a Najeriya
1: Hukuncin kotun koli ya jefa wasu tambayoyi kan makomar masu neman takara musamman waɗanda sunayensu ba sa cikin jerin mambobin da jam'iyyarsu suka mika wa INEC kafin wa'adin da ta kayyade. Akan wannan batun ne na tuntubi Dr. Kabir Dalla da Lawanti, malami a sashen koyar da aikin jarida na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, kuma mai sharhi kan lamuran siyasa. Na kuma fara da tambayarsa, kotun koli ta soke takarar jam'iyyun da suka yi takahaye wa dokokin hukumar zabe. Shin me wannan ke nufi ga babban zaben dake tafi
7: wato babban abin da wannan yake nunawa ba wai game da ma zaben kawai ba game da ainihin yadda jam'iyyu ba sa iya in gudanar da demokradiya a cikin su kudu jam'iyyu su suka sanya dokoki amma su bi wannan dokokin ma ya ga saboda haka waɗannan kuwa na nuna irin halayya na ɗan siyasar Najeriya wanda in bukatar su za ta biya ba su damu da keta doka ba game da tambayar ki kuma wannan zai shafi babban zabe matukar gaske saboda duk lokacin da aka ce babu adawa a siyasa kwata-kwata an rage ainihin tsari na zabe na jan kasa
1: to dan haka wannan kana ganin yana da alaka da ƙara tsanani haka kaman na bangaren adawa
7: zai ƙara musu ainihin pressure wato rashin inda aka dosa saboda bayan kun yi abinda kuka yi wata hudu ko biyar baya sai gashi nan kotu ta zo ta ce duk abin da aka yi ba akan doka aka yi shi ba
1: to wannan matakin ya zo daidai lokacin da kam wata kotun tarayya ta soke takarar Professor Isa Ali Fantami na jam'iyyar PDP a Gombe tare da umarnin sake zaben fidda gwani cikin kwanaki 30 shin zai iya wanki allansa ko dai wankin hula zai kai dare shi zai zama mana kaman misali kenan
7: wato akwai abubuwa da yawa da ya kamata a kula da su na farko wannan zabe ne na cikin jam'iyya ba wai zabe na gama garin jama'a ba idan zabe ne na gama garin jama'a to za mu iya cewa watakila zai iya wanke abin shi
1: menene ko kuma makomar siyasa kenan a Najeriya idan har aka ci gaba akan wannan turba duba da ƴan takara suna yawan canza jam'iyyu a Najeriya
7: kin shekara ta 2008 aka fara waɗannan maganganu na cewa jam'iyyu su ringa tabbatar da cewa ana gudanar da demokradiya a wajen ainihin zaben fitar da gwani amma jam'iyyun adawa za su ci gaba da fuskantar irin wannan idan su sun ce za su biyewa ainihin jam'iyya mai mulki wajen keta dokokin da ita jam'iyya din ta sanya na ainihin gudanar da yadda za a gudanar da jam'iyya din
1: to menene kake ganin zai iya faruwa idan bayan haka din jam'iyya kuma ta canza ra'ayi ko kuma ta yanke shawarar cewa wani dan takara bai dace ya tsaya mata ba
7: idan ya zo daidai da ainihin ka'idoji da jam'iyya ta shimfiɗa to wannan ba matsala amma idan ya saba ma ka'idojin wannan jam'iyya din har yanzu kuma wani zai iya daukan wannan mataki na zuwa kofi ya ce jam'iyya ta saba ma ka'ida na ainihin hana shi tsayawa takara
1: to idan muka koma ga abin da ya taɓa faruwa a Zamfara a shekarar 2019 inda kotun koli ta soke zaɓukan 'yan takarar APC saboda batun rashin ingantaccen wato zaben fidda gwani wannan sabon tsarin ba zai ƙara buɗe ƙofar kaman ƙalubalantar 'yan takara bayan zaɓe ba
7: ɗan siyasar Najeriya ne ya kamata a ce sun yi hankali idan suna neman mukamin idanunsu rufewa yake duk lokacin da aka ce ana irin wannan son rai din to tabbas za mu ci gaba da ganin irin wannan lokacin da aka yi na Zamfara mun dauka cewa ɗan siyasa sun koyi darasi duk da an canza ainihin dokoki na hukumar zabe na ƙasa cewa za su iya yin zabe ɗin za su iya yin consensus ni a gani na abin da ya kamata ainihin ɗan siyasa su gane idan ɗan siyasa suka yadda cewa za a bi dokokin da jam'iyyun nan suka shimfiɗa ba wata rigima da za ta je kotu
1: to idan kotun ta ce bin waɗannan matakai sharaɗi ne na ingancin takara shin wannan ba yana ƙara ɗora nauyi ne akan jam'iyyu su tabbatar da cewa kamar dukkan matakan sun bi doka tun kafin su shiga wato zaben fidda gwani ba
7: kwarai da gaske ai irin wannan matakin da kotu take ainihin dauka a yanzu ya nuna wa su ɗan siyasa cewa babu wanda zai zo yawa dokokin jam'iyya karan tsaye sha saboda kai ina ganin wannan ma wani abu ne wanda watakila zai iya karfafa ainihin demokradiyyar
1: to ina ya kamata alhakin ya tsaya idan kuskuren jam'iyya ya je faɗan takara cikin matsala
7: ai sai a duba a ga me doka ta ce ai in aka yi irin wannan abu ni ba lawyer bane ba zan iya cewa ga abin da za a yi ba waɗanda suke da hannu wajen yin wannan kuskure ya kamata a hukunta
1: Tattaunawar mu kenan da Dr. Gabir Dallari Lawanti, malami a sashen koyar da aikin jarida a Jami'ar Ahmed Bello da ke Zaria, kuma mai sharhi kan lamuran siyasa. Da wannan muka kawo ƙarshen jigon shirin. To har yanzu dai muna kan batun siyasa a tarayyar Najeriya, inda ƴan takarar gwamnatin jihar Adamawa a jam'iyyu daban-daban ke ci gaba da bayyana manufofinsu ga al'ummar jihar gabanin babban zaben shekarar 2027. Sai dai masana sun fara nuna damuwa kan yadda rashin aƙida a tsakanin ƴan siyasa ke san fara wato shafar manufofinsu. Wakilinmu da ke jihar Adamawa, Mubarak Aliyu Sabayaro, na ɗauke da ƙarshen rahoton.
8: Kusan a iya cewa batun bai sauya zani ba. Domin kuwa alƙawurar da ƴan takarar jam'iyyun siyasa a jihar Adamawa suka fara ɗauka yayi kama da irin abubuwan da al'umma suka saba ji. Daga cikin batutuwar da suka fi bayyana a manufofin ƴan takarar akwai batun tsaro, noma, samar da ayyukan yi, inganta ilimi da ma kiwon lafiya, da bunƙasa tattalin arziki da samar da ababen more rayuwa da ma ƙarfafa matasa da mata. To ko yaya masu bibiyar lamuran siyasa suka ga manufofin ƴan takarar gwamnatin jihar? Comrade Hamza Abdulsalam, wani mai rajin son ganin an samar da shugabanci na gari ne a jihar Adamawa.
9: Alƙawari kusan iri ɗaya kowane ɗan takara ke yi. Za ka ga kowa ya zo yana magana akan bada ingantacciyar ilimi, tsaro, fannin lafiya da abin da ya shafi ɓangaren noma, ba ma matasa aiki. To sai dai abin da mu al'umma ba mu la'akari mu duba a kai shi ne. Bayan duk waɗannan alƙawarin ana cika mana su, to idan ba a cika mana su kuma ƴan takarkaru suka sake dawowa suka maimaita mana irin wannan kwatankwacin alƙawarin, akwai abubuwa da ya kamata a ce mun duba shine gaskiyan sahihancin hanyoyin da za su bi domin cimma waɗannan alƙawarurruwa da suke ɗaukawa. Duk waɗannan abubuwa ne wanda akwai isasshen lokaci da ƴan siyasa ya kamata su tsaya su yi mana detailed explanations din hanyoyin da za su bi.
8: Kalaman ɓatanci daga ƴan siyasa da ma na rarraba kawuna na daga cikin babban abun damuwa da masana ke ganin shi a matsayin bakon abu a siyasar jihar Adamawa. Hakan ne ma yasa na tambayi wasu al'umman jihar irin su Maimuna Muhammad Salisu da ma Abubakar Sadiq Aminu irin abin da suke la'akari da shi wajen marawa ɗan takara baya gabanin babban zaben shekarar 2027.
10: Shin kana jin kan al'umma, kana taimakawa mutane, zaka tafi da zamani, zaka tafi da mata, zaka tafi da matasa?
11: Abin da zai sa in zaɓi ɗan takara ni gaskiya ba zan duba addini ko kabila ko kuma daga ina mutum ya fito ba.
8: Wani sabon sallo da kakar siyasar na bana ta zo da shi shine rashin aƙida tsakanin ƴan siyasa a jihar Adamawa. Lokuta da dama ana ganin shugabannin ƙananan hukumomin jihar a tarukan gangamin yakin neman zaben jam'iyyar APC, duk da cewa an zaɓe su a inuwar jam'iyyar PDP ne, kuma har yanzu ba su sauya sheƙa ba, wanda masana ke ganin hakan a matsayin wani baƙon abu. Dr. Sa'ad Yusuf Kama, wani malami ne a kwalejin fasaha na gwamnatin tarayya da ke Mubi, jihar Adamawa.
12: Idan muka ɗauka akidanci da yake a duniya gabaki ɗaya, bai wuce akan akida kuɗu ba ne. Amma a Najeriya abun mamaki ko abun takaici za ka ga mutumi da yake da akidan wani party, misali kamar PDP, sai ka zo ka same sa yana nan dumu-dumu a cikin tafiyan kamar APC yanayin yadda yanzu muke ciki. Kamar misali za ka ga ciyamomi suna PDP, ciyamomin Adamawa, amma za ka tarar taron APC gabaki ɗaya, za ka tarar su suke marabtan ƴan takarar APC. To kaga wannan kusan rashin sanin mashin menene demokradiya.
8: A ƙarshe dai malamin ya shawarci masu zaɓe da su yi watsi da batun addini ko ƙabilanci wajen zaɓen shugabanni, inda ya ce ta nan ne kawai za su zaɓo waɗanda za su iya magance musu matsalolinsu. Mubarak Aliyu Sabayaro, DW Hausa, daga Yola a Najeriya.
1: Tuka da ya ku shafa kuna shan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na DW. Sai dai kafin mu ci gaba ga wannan saƙon.
0: DW, ra'ayin malamai.
13: A talatar wannan mako mai ƙarewa aka buɗe babban taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 81 a Amurka, wanda ya zo a daidai lokacin da duniya ke fama da rikice-rikice iri-iri da suka addabi jama'a. Kama daga yakin Ukraine da Rasha zuwa na gabas ta tsakiya da ya yi kamari tsakanin Amurka da Iran, har ma da na ƴan tawayen Houthi na Yemen da Saudi Arabia. Shin ko shugabannin duniya da ke halartar wannan taro za su iya sulhunta juna don samun wanzar da zaman lafiya? Wani ƙalubale ke jiran sabon sakatare janar mai zuwa kasancewar a watan Disamban bana, wa'adin Antonio Guterres ke ƙarewa? Wai me yasa duniya ta mance da yakin basasar Sudan da na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da ma sauran matsalolin Afirka? Amsoshin waɗannan tambayoyi na cikin shirin da zai zo muku a ranakun Asabar da Lahadi.
1: Tuma Adalla daga Najeriya bara mu koma makoce ta Jamhuriyar Niger inda a yayin da ake tunkarar lokacin komawan yara makarantu a Gaya wasu iyaye ne ke bayyana damuwa kan yadda za su samu kudin sayen kayan makarantu da kuma biyan sauran bukatu da suka shafi karatun ƴaƴansu wakiliyar mu a Gayan Ramatu Isa Wanke ta duba mana wannan batu a cikin wannan rahoto da ta hada mana
14: kasa da mako ɗaya dai yayi saura yara su koma a bakin azuzuwan su to sai dai ga wasu iyalai komawar makarantar na nufin karin nauyi a kan kasafin kudin gida musamman maganin yadda ake bukatar sayan littattafan karatu da na rubutu da kayan sakawa takalmi da dai sauran kayan makaranta wannan magidancin ya ce bai ma san ta inda zai fara ba
15: kun ga haka in ma ni ban ma ta kasuwa ba kuma lokacin gashi ya kawo ban ma san ta ya zani bi ba gwamnati dai lalle ana ba da kayuna amma kai nan da za da suke bada ba isa su bane sai an sai an cika madaidaiki ne suke bada mu ubannan yara dole sai mun hidda kudi mun sai mun kara
14: samun kudin da zai ishi dukkanin ƴaƴan wasu iyaye na zan babban kalubale musamman ma ga iyalan da ke da yara da dama waɗanda za su koma makaranta a lokaci guda Rukayya mai ƴaƴa shida wanda kuma dole biyar za su koma a bakin makaranta ta ce
16: ban ma san ina zan kama babu hali babu kudi babu sana'a da yara nan kun babu mai kama amuna kun
14: Sufyan Sagiri ya ce duk da iyaye suna cikin zullumi sai dai kuma suna fatan ganin komai ya tafi daidai kafin wannan lokacin
17: tanada dai sai dai mutun dai yayi kari ya karin shi dai daidai gurgudan hali da abin yayi kari yayi musu in kana da yaro daya biyu uku kaga abu ai ba karamin nauyi bane akan mutun abin da muke fata dai Allah ya goda muna an gama wannan karatu ne wannan shekara lamu lafiya kuma Allah ba wannan yara karin guyo wannan karatu da malaman nan za su karanta shi su
14: gwamnatin kasar Niger dai na bada tallafin littattafan rubutu a kowane shekara a wani mataki na saukaka wa iyaye wannan nauyin sai dai fa a cewar magidanci kuma dan kasuwa Umaru akwai bukatar gwamnati ta bi diddigin waɗannan taimakon da take badawa
18: gwamnati ta dauki nauyin abun kaman yadda wasu shekaru muke gani kuma daga baya abubuwan nan bai huce ga yaron kada dan kaiye guda da kaiye daya ko biyu ko dan material guda daya mu dai abinda muke gani kenan ake yi to sai daga bayan mutun ya dinga gansu a kasuwa ana saida sai kaga ana saida su a kasuwa kuma sai mu ka dauki wannan abun ka duba sai kaga an rubuta ga cikin kuma an hana a saida kuma ana saida to muna son gwamnati ya maida hankali akan irin waɗannan abubuwan ta shigo da kayan amma sai a kirabawa yara sai a ringa kai kasuwa ana saida gaskiya a ringa duba duk wanda aka ga da irin wannan da aka riga aka samu shi saida cewar kar a saida to gaskiya bai kamata a bari wannan abun ba
14: to sai dai duk da haka a yanzu kasuwannin sayar da kayan makaranta na samun cinkoso saboda yadda wasu iyaye ke zagayawa domin neman kayan da sun kafi dacewa da kasafin kudin su wasu daga cikin iyayen dai sun ce dole ne su fifita abubuwan da sun kafi muhimmanci a yayin da wasu kuma ke neman hanyoyi rage kudin da za su kashewa domin su iya shirya ƴaƴansu kashin rahoton kenan Ramt Isa Wanke DW Hausa daga Gaya a Jamhuriyar Niger
1: Idan muka bar Afrika kuwa taron da aka gudanar a tsakanin shugabannin Amurka da China ya nuna su cikin raha da juna inda shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana shirin gayyatar kimanin matasa in China 100,000 sai dai babu wata magana da aka yi kan tsibirin Taiwan da China take ikirari a matsayin yankinta ga dai Suleiman Babayo dauke da rahoto
19: Wannan ganawa a fadar mulkin White House tsakanin shugaba Donald Trump na Amurka mai masaukin baki da shugaba Xi Jinping na China ta kasance mai tasiri ganin kasashen biyu ke kan gaba wajen karfin tattalin arziki a duniya shugaba Trump ya tarbi shugaba Xi tun daga filin jirgin sama shugaban Amurka ya jaddada dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu tare da tuni da sojojin saman Amurka da suka kai farmaki kan sojojin Japan da suka mamaye China tsakanin shekarar 1941 zuwa 1942 lokacin yakin duniya na biyu. Shugaba Donald Trump na Amurka ya kuma nuna tasirin China cikin dubban shekarun da suka gabata gami da tasirin da Amurka take da shi yanzu haka.
20: On one side, China draws on thousands of years of history and tradition from...
19: A bangare daya, China tana da tarihi na dubban shekaru, na tarihi da al'adu, yayin da Amurka ta gaji tasiri daga birnin Kudus da Rome gami da tsarin demokradiya daga tsohuwar Athens na girka da karfin soja irin nasu fatan cikin shekaru 250 da suka gabata.
20: Proclaimed in Philadelphia 250 years ago.
19: Sai dai tun bayan yakin duniya na biyu aka samu sabani tsakanin manyan kasashen biyu inda tsibirin Taiwan mai ikirarin yanci ya haifar da matsala cikin shekaru da dama da suka gabata tsakanin Amurka da China. Ita dai China ta dauki Taiwan a matsayin wani bangare na kasar yayin da Taiwan ke samun kariya daga Amurka cikin shekarun da suka gabata, kuma Trump bai ce komai ba kan Taiwan lokacin ganawa da shugaba Xi na China. Professor Eberhard Zahnschneider, masanin harkokin siyasa da ke cibiyar bada shawara ta duniya a birnin Berlin fadar gwamnatin Jamus, yana ganin shugaban na Amurka zai ci gaba da amfani da Taiwan wajen neman samun manufofinsa da dangantaka da China.
2: Keine Waffenverkäufe, das ist glaube ich das oberste was
19: Babu sayar da makamai. Wannan nayi imani shine babban abu. Amma me zai faru a zahiri bayan yarjejeniyar sayan makamai ta biliyoyin kuɗi? A nan Turai muna iya batun cikin tsanaki. Idan muna tafi babban birnin Taiwan ba za mu tattauna cikin tsanaki ba. Wannan babban abu ne ga siyasar Taiwan. Idan shugaban Amurka ya fito kirikiri ya yi shiru a karan farko, Taiwan tana iya zama abin da zai yi amfani da ita wajen cimma buri da China. Wannan na iya bada damar samun abin da ake bukata, amma akwai hadari ga Taiwan wajen ci gaba da dorewa. A daya hannun, jita-jitar China za ta kai farmaki kan Taiwan. Rashin lissafi ne hada hararen da Rasha ta kaddamar kan Ukraine da kuma batun harin da Amurka ta kaddamar kan Iran.
2: Des russischen Angriffs auf die Ukraine als auch des amerikanischen Angriffs auf den Iran.
19: Shugaba Donald Trump na Amurka yana fata kan samun abin da yake bukata daga China lokacin ganawa da shugaba Xi Jinping gabanin zaben yan majalisar dokokin Amurka da za a gudanar a watan Nuwamba da ke tafi.
1: Rahoton Suleiman Babayo kenan. Yanzu kuma sai takaitattun labarin wasanni.
13: Bayan takaddama iri-iri da ta kusa yin awan gaba da kujerarsa, shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Gianni Infantino ya bujiro da wani sabon shiri na tantubar masu ruwa da tsaki wajen aiwatar da sauye-sauyen da ya tsara wa hukumar a nan gaba domin tabbatar da gaskiya da adalci. Isan Fantino ya aike da wasiƙu ga ƙasashe 211 mambobin FIFA mai dauke da sakon sabon tsarin nasa da yake neman ra'ayoyinsa a kai a kokarinsa na tabbatar da adalci a fayyace kowa ya shaida. Bayan yunkurinsa na sayar da kashi 20 cikin 100 na hannun jarin FIFA da tun farko ya gudanar ba tare da sanin masu ruwa da tsaki na hukumar ba, labarin da ya janyo masa barazanar kawar da shi daga kujerarsa tare da jefa rudani da rashin tabbas ga makomarsa a neman tazarce kan mukaminsa a cikin watan Maris na baɗi. Mr. Fantino ya shiga matsin lamba ne a lokacin gasar cin kofin duniya da aka gudana a kasashen Amurka, Canada da Mexico da ma bayan gasar. Sakamakon kamun ludayinsa da hukumar kwallon kafa suka ce nasarar rai ne, waɗanda suka hada da hukumar Turai UEFA kamar yadda shugabanta Alexander Seferin ya jaddada.
21: Bringing our different perspectives together is the only way to meet football's challenges.
13: Ya ce hanya ɗaya tilo ta magance wannan matsala ita ce haɗuwa wuri guda don gabatar da mabambantan ra'ayoyinmu cikin martabawa. Sannan mu warware su filla-filla yadda za su dace da muradi kyakkyawa. Aminci da nasarorinmu sun ta'allaka ne akan dirka uku, wato haɗin kai da adalci da kuma tsarin shugabanci domin kowa, ba wai don daɗaɗa wasu tsiraru kaɗai ba. To amma waɗanda ke riƙe da FIFA a yanzu sun yi fatali da waɗannan manufofi da suka karɓi rantsuwar karewa. Wannan ne ya haifar da tasgaro ga doron da FIFA ke aiki a kansa, kuma aka gaza dawo da martabar ta kamar da.
21: Football is not for sale.
13: Kwallon kafa ba ta sayarwa ba ce, wannan ne sakon UEFA a koda yaushe. Harkokin wasanni za su daidaita ne matakar masu riƙe da madafin ikon FIFA suka yi abin da ya dace a lokacin da ya dace.
21: The game will remain safe if those who govern it remember whom they govern it for.
13: Tuni hukumar shirya gasar League na manyan kasashen Turai kamar Bundesliga ta nan Jamus, Serie A ta Italia, La Liga ta Spain da kuma Premier ta Ingila suka ce tilas ne a bujiro da ingantaccen tsarin kasuwanci da tallace-tallace da ba zai sa a ci da gumin su ba, wato kada ya zama kura da shan bugu garji da karba a walaja. A gasar cin kofin kasashen nahiyar Turai da ke wakana, yanzu haka ana fafatawa tsakanin Italia da Belgium. Haka ma Turkiya na karawa da Faransa. A ranar Asabar akwai wasanni masu zafi kamar Ingila da Spain, Jamhuriyar Czech da Croatia, Bulgaria da Luxembourg. A wasannin sharafagen shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka ta baɗi.

0: Trafikin shirye-shiryen namu za mu fara ne da shirin darasin rayuwa. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW darasin rayuwa. Kaso sama da 50 cikin 100 na malaman makarantun boko a matakin primary a jamhuriyar Niger mata ne. Kaso 94 cikin 100 na waɗanda suka shiga jarabawar neman shiga kwalojojin koyar da aikin malanta a ƙasar a baya-bayan nan mata ne. Kazalika kaso 70 zuwa 80 na waɗannan matan na aiki ne a matsayin malamai 'yan kwantiragi. Mace uwa na kasancewa makaranta ta farko ga yara. Tarbiyya da ɗabi'u duk suna farawa ne daga wajenta kafin yaro ya kai ga shiga kowace makaranta. To shin menene ya kai mata ga wannan mataki na yin kankan da maza a fagen da suka jima suna jan zaransu? Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shiri na darasin rayuwa. Sunana Binta Aliyu Zurmi. To madalla, kasancewar mata da yawa a aji na zama abin koyi, wato role models a da turancin Ingilishi ga ɗalibai mata, wanda yakan ƙarfafa musu gwiwa su ci gaba da karatu maimakon barin makaranta da wuri. To sai dai wani hanzari ba gudu ba, wasu na cewar hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Wato ɗaliban nan na buƙatar malamai maza da mata a cikin ajujuwansu. To kai tsaye, bari mu tattauna da Malam Suleimana Yahaya, ƙwararre a fannin koyarwa a jamhuriyar Niger. Ce menene dalilin da kake ganin ya sa mata na bayar da fifiko ga aikin koyarwa fiye da maza a jamhuriyar Niger?
2: Don ce na ƙwararre ce mace da ma'an san tana kowa ne kasan mata su yi maza yawa. Don ce na biyu kuma, in mace da ma'an san mace, da ma ta samu dai aikin da za ta yi na manto aikin wanda zai ba ta lokaci wanda za ta kula da imanta. Shi sa mata suke tafi wannan fanni na karanta suwa makaranta karama.
1: Makarantar firamare. Yawa, Malam Suleimana Yahaya, masana da iyaye da dama na ganin cewa mata sun fi maza haƙuri da ƙwarewa wajen kula da ƙananan yara a matakin firamare, wanda hakan ake gani yana inganta yanayin koyo daga ɓangaren ɗaliban. Ko haka na daga cikin dalilan da mata suka samu na kaka gida a makarantun firamare a Nijar?
2: Tarbiyya tun da cikin karanta su akwai tarbiyya. Tarbiyyar yara ƙarfinta wajen mata ce. Tunda su maza mafi yawa ta suke. Mata ake bar gida su da ke kula da yara. Su da ke ba tarbiyya, su da ke ba su roro. Kenan kun gani tarbiyyar wannan abu dama abin wanda aikin su ne sun kama da su kan abin. Kuma yanzu in sun kama wannan aiki na karanta su lalle su shi kuma da yara da tauri. Yake sun sanin ma sai ake sun yi sanin halayen yara din.
1: Wannan batu na malamai 'yan kwantiragi suka jima suna yi da mahukunta a jamhuriyar Nijar, za a iya cewa shi ma ya taka rawa a wannan ja baya da malaman nan maza suka yi a jamhuriyar Nijar a wannan fage?
2: Yana cikin sa hujjojin da ke sa maza suka kawarce taimakon karanta su. Lalle mun jima a Nijar muna kokon ma a tsakin malaman makaranta a cikin gindin. Don tsakanin a shiga wannan iko na abin na Larry Foundation an yi shekara 10-12 tsakin malamin makaranta an kwantara gida aiki da gindin ba. Sannan kun na ɗan abin da ake baka bai ke saka kakkar iyalinka.
1: Rashin albashi mai kyau da kuma rashin tabbas a fannin malanta da maza ke fuskanta a yanzu haka, ya zaka alakanta shi da halin da aka tsinci kai?
2: To lalle rashin albashi nan gari da rashin

0: ว่าตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับตับ
1: To Malam Sulemana, bari mu je ga rahoton da wakilin mu daga Mai Gazali Abdu Tasawa ya aiko mana.
2: Ajin wata makarantar primary kenan dake a birnin Yamai, Madam Madi Maryama, malamar makaranta na a tsakiyar dalibai tana bayar da darasi. Kuma yanzu haka akwai dubunnan mata kamar ta dake wannan aiki na koyarwa a makarantun bokon kasar Niger inda alƙalumma suka nuna da cewa sama da kaso 51 cikin 100 na malaman makarantun primary a Niger mata ne waɗanda a waɗansu makarantun ma musamman a Nabirane suke zarce kaso 90 cikin 100 to ko menene dalilan mata na bayar da fifiko ga aikin koyarwa fiye da maza a kasar ta Niger Madam Madi Maryama malamar makaranta ce a birnin Yamai
3: kun san dai mata suna da dawainiya da yawa mace in tayi ame ga dawainiya yara ga na ubannin su ga na iyayen mu ma anya tana da kuzari ne dogon karatun nan wanda ba na koyarwa tunda karatun koyarwa mu lokacin shi bai huce ba shekara guda in ya huce shekara biyu
2: zaka dai daga cikin malamai 1783 da suka tsaya jarabawar neman shiga kwalojojin horas da malaman makarantun primary na kasar Niger guda 7 maza 100 ne kawai a ciki wato kasa da kaso 6 a cikin 100 kuma malam Ibrahim Shebu wani malamin makaranta a Yamai ya bayyana wasu daga cikin dalilan mazan na kaurecewa aikin koyarwa a kasar
4: namiji re kake daukar gida to sai ya kasance da cewa yau in kana malamin makarantar boko albashin da kake daukan nan bai taka kara ya karya ba za ka rena kudin malamin makarantar boko zai kula da iyalansa zai biya wasu maradu daban-daban sannan kuma malamin makarantar boko shine abai da wata hanyar da wata dala za ta iya shigo shi a'a sai dai albashi sai dai albashi tsadar rayuwa tana sa dole ne namiji ya gudu ya je neman inda zai iya hada baki biyu shi yasa kaga da yawan su ba su son karantar dawa ana yin ta ne dole ba dan ana so ba Bahaushe ke cewa rishin uwa ne ake wadaki
2: kazalika malaman makarantar maza na kokawa dangane da yadda yankunan da ke fama da matsalar tsaro a kasar ta Niger suka fi fuskantar barazana daga kungiyoyin yan ta'adda waɗanda ga al'ada ke adawa da karatun boko to sai dai malam jariri labo kwararre a fannin ilimin koyarwa a Niger Ya ce duk da yake mata ba su kasa a guyo ba wajen aikin koyarwa a kasar to amma rashin maza a cikin tafiyar illa ce ga tsarin koyarwa da tarbiyyantarwa ga dalibai
5: darasin rayuwa musamman ta fannin koyarwa in za a ba da tarbiyya dole sai da mata da maza su gama karfi da karfe don su samu a samu yara nagari
2: masana da dama na ganin idan har gwamnati tana son ta sake maido da hankalin maza a harkar koyarwa a makarantun boko na kasar to dole ta kara kudin albashi malamin makaranta Gazali Abdu Tasawa DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Niger
1: shin wani darasi kake ganin ya kamata gwamnati ta koya
0: kuma babban kira da zamu mai ta mai shugabannin mu masu ikon kasar Niger shi ne mutum su gaskiya ilimi na karatun boko karanta sama sama a can aji na karana aji na kaskasa gaskiya yana son a sa mishi idan a doke shi da muhimmanci
1: to madalla malam Sulemana Yahaya kenan kwararre a fannin malanta a jamhuriyar Niger yanzu kuma bari mu je ga labari na
6: labari na
5: shine na fara koyarwa 2003. Yau kenan ina da shekara 23 ina koyarwa. Da cikin koyarwa da nake na fuskanci kalubale da yawa. To cikin kwantiragin nan albashin bai taka kiraya kai ba, ana ba mu albashi ne ka 59. To ga mai iyali ka biya haya, ka biya kuɗin ruwa, ka biya kuɗin lantarki, kuma haka biya kuɗin magani da abin da za ku ci. To gaskiya kalubale ne babba. Amma tsadar rayuwa ga ta sa duk albashin da ake bi ya biya ma bukata.
1: To madalla masu sauraro, ga baki daya iyakacin abin da ya sauwaka kenan a madadin sauran yan uwa abokanan aiki. Musamman ma wakilinmu da ke jamhuriyar Nijar, Gazali Abdu Tasawa, ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon. Bissalam.
6: To madalla, ga kuma shirinmu na gaba, shirin lafiya.
7: DW lafiya jari.
8: A yau za mu duba wata cuta da ta ja hankalin hukumomin lafiya a Najeriya, wato mashaƙo da a turanci ake kira diphtheria, wadda ɓarkewarta ta zama annoba a arewacin Najeriya bayan halaka ɗimbin rayukan jama'a, musamman ma ƙananan yara, tare da tilasta rufe makarantu. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake riƙe da akalar shirin na wannan karo. Jihohin arewacin Najeriya da dama ne suka fada kangin yaduwar annobar cutar diphtheria, wato mashaƙo da ta laƙume rayuka marasa adadi, musamman ma a Kano, Kaduna, Katsina, Borno, Bauchi, Plateau, Sokoto, Zamfara, har ma da Taraba. Sautari alamomin wannan cuta na farawa da ciwon makogaro. To sai dai akwai wasu alamomi kamar zazzabi, tari, wuyar hadiyar ruwa ko abinci, kumburin wuya da numfashi cikin wahala. Bari mu ji tushenta daga ƙwararren likita Dr. Hassan Ibrahim a tarayyar Najeriya.
9: Ciwo ne wanda yake tasowa dalilin ƙwayan cuta da ake cewa coronabacterium diphtheriae, wanda ƙwayan bacterian shine sunan shi diphtheria, wanda yake kawo matsala da yake shafan su makogoro da dai hanyar irin su hanci din nan kusa. Ana ɗaukan shi mataki kaman uku, irin watakila daga tari, mura, fitan komiyo in ya shaka ko ya haka nan zai iya ɗauka. Ko majina ko wani abu da ya fito daga hancin mai irin diphtheria din ya shafi wani wuri sai mutum ya taba. Banda hanyar ta irin makogoro da wannan mura da ake samu, yana iya shafan fatan mutum wanda ake cewa cutaneous, ya sa irin ciwo kamar rauni, kamar gyambo. To wanda ya taba irin wannan gyamban shi ma zai ɗaukan wannan abin diphtheria din. Cikin kwanaki kaɗan zai nuna alaman shi, wanda zai iya tasowa da irin abubuwan da ya shafi irin su makogoro. Alamun farko ta kila zazzabi, kasala, wanda kaman zaka dauka kaman a ce cizon sauro ne, a'a, da zai zo ya kawo sumara, yayi tasiri makogoro, yaga kaman ya toshe, kumburi irin da ake cewa kaman kallo a makogoro, sannan sai irin makogoron ya sabu da ake cewa to zai ga kaman toshewa, har wata kila numfashi ya zo yana samun matsala. Akwai abu da cewa da tonsillitis, irin wayansu abubuwa da suke kan makogoro da suke kare cuta, suke daukan cuta, ana iya samun su akai-akai. To amma wannan sai ya bambanta, wayannan alamun na wannan zai taso, to amma wannan zai taso da shafewa na wannan daidai wajen makogoron daga sama, da irin ya zamanto wani abu kaman fare-fare haka nan. Gwaji na tabbaci na irin wurin shi zai tabbata akwai diphtheria, amma daga alamu kawai ake fara magani kafin ayi wani abu.
8: Wani batu mai matukar muhimmanci shine bambanta tsakanin waɗanda ake zargi na dauke da cutar da kuma waɗanda aka tabbatar sun kamu bayan kammala samun sakamakon gwaji. Wasu iyaye a Kano sun yi ƙarin bayanin yadda suka samu kansu bayan da ƴaƴansu suka kamu da ita.
10: Ina da ɗana mai suna Abubakar Aliyu, ya haɗu da wannan cutar a hannun yata yake suna ƙauye, sai take gaya min yaron nan bashi da lafiya, wuyansa ya kumbura. Sai na ce to da Allah mazaki sauri ki kawo shi asibiti. So da suka zo nan sai likitoci suka gwada, suka ce ga abin da yake damun sa, mashaƙo. Sai suka ce za su ba mu gado a nan, dole sai an kwantar da yaron nan.
11: Gaskiya yara suna fama da larura, akwai wahala fa. Za a ga yaro yana yararin majina ko kuma rashin fitsari da dai zazzabi ko toshewar hanci da kuma makogaro. Dan a lokacin da muka shigo asibitin nan da yarinya ta, gaskiya jikinta ya yi tsanani, kuma muna sa kafa cikin yardar Allah na samu mutane sama da sun fi mutum 100.
8: likitoci da sauran jami'an lafiya na kokawa da halin ko an kula da wasu iyaye ke nunawa a duk lokacin da cuta ta kama ƴaƴansu musamman ma idan aka kwantar da su a asibiti inda suka yi tururuwa zuwa dubiya ba tare da daukar matakan kare kai daga yaduwar ta ba waɗannan matsaloli na bada gudunmawa wajen ta'azzarar cututtuka tsakanin al'umma a gefe guda kuma suna da ra'ayin gujewa asibitin domin mayar da hankali kan magungunan gargajiya kacokan Dr. Mustapha Ado na da hanzari kan wannan tunani
12: muna samun waɗanda mashakon yayi tsananin da har ya tushe musu hanyar numfashi so a ciki kuma akwai waɗanda muke gani waɗanda har ya tsinka jinin su jini yana zuba wanda a likitanci ake ce mai thrombocytopenia so har ila yau dai za ku dinga ganin waɗansu waɗanda abinda ake cewa AKI ko ciwon koda ya taba koda din sannan akwai waɗansu waɗanda kuma suke da myocarditis larura ne wanda kuma shi dai mashakon ne da yake kawowa wanda ya shafi zuciya so akwai kuma waɗansu waɗanda yake shafan jijiyoyi bangarorin jiki akwai abinda ake cewa polyneuropathy jijiyoyin jiki na hadiya ne na tafiya ne haka za ka ga yaro yana hade hanya za ka ga yaro ya kasa hadiya in ya sha ruwa kuma sai ya dawo mai ta hanci duk muna da su a nan kalubale da muke samu mutanen mu na kankara sai a ce wai ba na asibiti bane ba wai na daji ne sai a je ana shafa wani abu wadansu kuma su dauki wadannan marasa lafiyan su kai su wurin wanzamai an sha kawo mana wadansu za ka ga an je an kankare so idan an kankare din nan shi kansa ciwon mashako kamar yadda kuka gani gashi wannan mashako ne ba kuma kankarewa akai ba amma jini ya balle so ina ga kuma an sa wanzami an kankare so irin wadannan jini yake ballewa a rasa maya za a yi so kirana da mutanen mu na karkara har na cikin birnin ma idan mutun ya ji wani abu musamman yanzu da ake wannan annoba na mashako ko kaikai ka ji a makogaranka ka zo asibiti mafi kusa so domin mutane yau ka ce musu kar su zo dubiya amma sai kaga an taho kamar gidan biki wannan ciwon a iska yake bi zaka ga an zo har kan gado mutun ya zo ya zauna akan gado ana ta bari bari bari amma mutanen mu sai sun zo so ina fata wannan sakon ya je ga mutanen mu cewa ciwon mashako ciwo ne wanda yake bukatar killacewa domin idan yaro daya ya kamu a gida so akwai fargaba zai iya yada wa sauran yara to ina ga kuma wani ya zo inda ma aka ajje ma aka killace su kuma wani ya zo ya baza musamman matan mu sun baza hijabi ko manyan mutane sun baza kayayyakin su da manyan rigunan su sun dibi wannan ciwon sun tafi daga dan sahu zuwa gida duk sun yada mutane so fata na shine duk wanda aka ce ya kamu da mashako to ayi hakuri da wannan dubiyar dan Allah
8: ganin yadda cutar mashako ke iya haduwa daga mutum zuwa mutum ta hanyar cakuduwar numfashi ko tari ko ma atishawa musamman ma idan mutane na kusa da juna wannan ta sa wuraren da yara ke taruwa kamar makarantu ke bukatar kulawa ta musamman bayanai daga hukumomin lafiya sun nuna cewa kaso mai yawa daga cikin waɗanda suka kamu da cutar na cikin waɗanda ba su samu rigakafin cutar batun asali don haka Dr. Hassan Ibrahim ya bada wasu shawarwari
9: daga makogwaronmu daga zuwa hanci akwai kafa da yake tafiya da abin numfashi ya je haɗu da abin da ake cewa vocal cord na magana ya je kuma na haɗiya shi yasa kana cin abinci za a ba faɗa kana magana kana cin abinci ka kai magana so in ya zo ya crossing wani gurin magana da shaƙi za ka shaƙi to irin waɗannan abin da zai fita to nan wurin yake shafewa ya zo ya samu matsala cutar ya yaɗu a wannan wuri kamar irin abin ciwo wanda ya zo ya shafe da fari haka nan to za ka ga ya shafe kamar lema haka ne yana haɗe wurin haka to zai cunkushe sai ya kawo matsala wurin fitar da numfashi wurin abubuwa cutar nan in ya ci gaba ya yaɗu to ba wai makogwaron kawai zai tsaya ba yana shiga abin da ake cewa systemic sai ya shiga jikin mutum ya kawo sauran illa a wa'ansu yanayi kuma sashi na jikin mutane wanda abubuwan da suke da tasiri su hanta su koda ana fa alluran rigakafin a yaranta a da za ga irin wata irin mutane sani saboda wani lokaci za ka ji ana ce mishi DPT diphtheria pertussis tetanus irin hada-hada ne na duk irin alluran rigakafin da yake magungunan wasu cututtuka hakanan a yanzu abin na ta ci gaba an mai da shi wani abin da a ce pentavalent vaccine so masu zuwa rigakafi yara iyaye mata da suka haihu za ga yana cikin rukunin irin abin da ake bada allurai a irin wannan sashi na ƙasa namu ko da irin waɗannan hatsari ko annoba yake zuwa yana fitowa to sai ga in har zai shafi wanda ya rigakafi yana zuwa da sauki in mutum ya girma ko kuma wanda bai yi ba shi ma yana cikin rukunin da za a ce yi but yawanci in mutum ya girma akwai abin da ake cewa booster dose ina ce duka mun shekara 10 mutun ya kare irin wa'annan rigakafi to yana kawo kariya so akwai alluran rigakafi tun asali tun yaro tun yana karami so kaga shi yasa tsaftan nan da ake cewa na wanke hannu a kulliyon mun ka taba ka wanke hannunka duk wani abu da kai ka wanke hannu yana cikin rukuni na tsafta na kiyaye daukar irin wannan abubuwa.
8: Wasu daga cikin muhimman matakan kariya kan wannan cuta sun hada da hanzarta zuwa neman taimako tun kafin ta tsananta. Wato da zarar alamomin cutar sun fara bayyana irin su matsalar numfashi ko wahalar hadiya a garzaya zuwa asibiti. A sani cewa rigakafi na da muhimmanci kuma neman magani cikin lokaci na iya ceton rai. Ba daidai bane barin barkewar cutar ta zama dalilin nuna tsoro. Face ma zama lokacin ƙara wayar da kan jama'a da kuma ƙarfafa rigakafi. To ƙarshen shirin kenan a madadin kowa da kowa musamman ma wakilinmu na Kano Nasiru Salisu Zango da takwaransa na Kaduna Ibrahim Yakubu. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake fatan za mu ƙara azama wajen kula da lafiya. A huta lafiya.
6: To da ma Bahaushe ce wai lafiya uwar jiki da fatan za a ƙara azama. To ma sauraron mu da haka ne ma muka kawo kusan ƙarshen shirye-shiryen namu baki ɗaya kusan in ce. Amma yanzu haka dai muna tare da Musa Tijjani Ahmad domin ya karanto mana wasu daga cikin ra'ayoyinku akan rahotannin da muka gabatar muku kafin mu ƙarƙare shirin baki ɗaya da labarin duniya. Malam Musa, muna tare da kai, kai tsaye ka tattaro mana wasu ra'ayoyi.
13: Ito ma da labarka dai gara da kika ce kusan karshe kada ai tura mata da albasa.
6: Albasa da albasa. Wannan haka yake. To daga ina za mu fara?
13: To akwai Murtala Ahmad Kangiwa. Ita washin jam'iyya ce yake tsara dokokinta ko kuma gwamnatin tarayya. Shi akar tambaya ya jefa game da wannan labari.
6: Haka shi da tambaya ya fara.
13: Akwai Zakariya Usaja Bara da yake cewa kamata gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta duba game da yadda wasu iyaye ke kokawa kan yadda za su samu kuɗin sayan kayan makaranta a Gaya yayin da ake dawowa koma makarantun boko. Sai Amina Jafar Gusau daga jihar Zamfara tarayyar Najeriya yake cewa wannan duk alamu ne na shirya magudi da zalunci a siyasar Najeriya.
6: To
13: akwai Ahmadu Abacha Macena daga jihar Yobe Najeriya yake cewa wannan hukunci na kotun kolin Najeriya na cewa dole akwai ka'idojin jam'iyya da dan takara zai bi kafin ya zama halastancin wanda jami'a za ta tsayar yayi daidai cike da gaskiya ayyuka ba ta huda shi. Idan muka je ga ra'ayin Malam Indo daga birnin Kazawai Niger yake cewa ana fatan Allah ya kawo mana sauki, Allah ya kawo sauki ga iyayen yara domin komawa makarantu a bana. Suleiman Mele Buji daga Jamhuriyar Niger a Difa shi kuma fatan alheri yake ga mai gabatar da shiri.
6: To ina godiya sosai.
13: Akwai Kaina Nasani yake cewa hukumar zaben Najeriya ai ta zama yar amshin shata sai dai abinda shugaban kasa ya ba su umarni to kin da shi ya karanta.
6: To ikon Allah ka ce wai ra'ayi ce. Hak shi din ne ai. Shi haka ya fahimci abin.
13: Haka akwai Abdul Muttalib yake cewa muna fatan gayyatar da shugaban China Xi Jinping zai yi wa matasan Amurka. Ita ma Amurka ta yawa matasan Iran 100,000 zuwa kasar ta domin tattaunawa fahimtar juna.
6: Dallai kuwa mu matasan na Iran shi ya zaba.
13: Shi ne na Iran ne ke so matasa 100,000
6: su je su ma.
13: Akwai Ali Wada Ali Abadam yake cewa wannan kon gaba kon baya a harkar siyasar Najeriya sai dai mu ce Allah ya sauwake.
6: To amin.
13: Abba Hillo Maselo dan gudun hijira daga jihar Difa yake cewa dole ne mu 'yan Najeriya mu shiga fargaba. Duba da yadda al'amura ke tafiya a gwamnatin Najeriya. Idan muka je ga Isa Mato Isa mai fada daga Dongas a Jamhuriyar Nijar yake cewa iyayen yara ku yi hakuri insha Allah komai zai daidaita.
6: To Allah ya sa.
13: Zakir Zakin Soyayya daga Balburam yake cewa duka rahotannin ku sun ja kalina fatan alkhairi DW Hausa a tashi lafiya.
6: To muna godiya.
13: Bari mu je ga ra'ayin Salisu Vandam yake cewa to shi ma fatan alkhairi ne ga mai gabatar da shiri shi da Abdulrahman Husaini Alhassan Zarmu. Sai mu je ga ra'ayin Black Jack yake cewa na wasu lokaci ne zan yi game da mutanen jihar Adamawa game da zabe kenan. Ya kamata a kai zuciya nesa wajen gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali da lumana. Wannan ra'ayi ne na Black Jack daga Adamawa.
6: Haka to ina gama Malam Musa anan zan tsayar da kai. Muna godiya sosai yawa mun taka ina taiman harara iri-iri saboda lokaci ne da zamu waiwaya gurin shi domin sauraron labarin duniya yawa. To haka to zamu sauraron labarin duniya zagaye na biyu.
7: DW labarun duniya.
14: Shugaba Xi Jinping na kasar China ya kammala ziyarar aiki da ya kai Amurka a wannan Juma'a bayan ganawa da yayin da shugaba Donald Trump. Shugabannin biyu sun sake ganawa da safiyar yau kafin tafiyar Xi Jinping, inda Trump ya bayyana tattaunawa a matsayin wata da suka yi a matsayin mai amfani ga kasashen biyu. Sai dai kasar wato Taiwan ta soki kalaman Xi Jinping a ganawar da yayin da Donald Trump din, inda ya buƙaci wato Amurka da ta fito ƙarara ta nuna adawa da ƴancin kan yankin Taiwan. Halin da ake ciki matsayin Amurka shine cewa ba ta goyon bayan ƴancin kan Taiwan, maimakon bayyana cewa tana adawa da hakan. Najeriya da Amurka sun amince da ƙara wato zuba jari a bangaren haƙar ma'adinai mallakin Najeriya. A rattaba hannu kan yarjejeniyar ne a gefen taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke wakana a halin yanzu a birnin New York na ƙasar Amurka. Ministan ma'adinai na Najeriya, Dele Alake, ya ce ɓangaren na ma'adinai mallakin Najeriya na kai wato zai kai dalar a darajar kimanin dala biliyan 700. Dudu da cewa Najeriya ta fi shahara ne a fannin tattalin arziki ko ma arzikin man fetur. Kasar na da tarin ma'adinai waɗanda suka haɗa da lithium da zinari da duwatsu masu daraja sai kuma tama da ƙarafa. To sai dai ɓangaren haƙar ma'adinan Najeriya na ci gaba da fuskantar tasgaro waɗanda suka shafi tsaro da kuma muhalli. An gabatar da 'yan takara biyar waɗanda ke neman maye gurbin shugaban hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dan asalin ƙasar Habasha wanda zai kammala wa'adinsa bayan jagorantar hukumar tun a shekara ta 2017. Yan takarar da suka fito daga ƙasar Qatar da Saudiya da Belgium da Spain da kuma Indonesia su ne za su nemi takarar waɗanda suka haɗa da ƙwararrun likitoci da ma jami'an lafiya. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce za a gudanar da taron gabatar da 'yan takarar a cikin watan Nuwamba da ke tafi kafin kwamitin zartarwa na WHO ya zaɓi uku daga cikinsu cikin watan Janairun baɗi. Jama'a, ƙarshen labarin kenan.
6: To an gaishe da muntaka a hiwa da ya fassara ya kuma karanto mana labarin duniyar, wanda kuma da shi ne ma za mu naɗe tabarmar shirin namu baki ɗaya na wannan zango sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Amma da dan editan da ya tsara shirin Muhammad Awal Balarabe da Musa Tijani Ahmad da ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku, akwai Jorge Luis da Mr. Zaidal wanda suka sarrafa mana na'ura, da kuma sauran abokan aiki da suka ba da gudunmuwarsu. Sunana Khadija Ahmad Rufai, nake muku fatan alkhairi daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
7: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.